May, ngikotha ngibe uhlanguhlangu impela kwa ngathi ngithelwe ngeyibonkolo ngani uma ngizwe ingoma ezimnandi anga isiqale ngazo kanti ke ngisathathwe indaba sekuseni hayi hayi hayi hayi hayi yamuntu sehleke kwazi kwabhlungisiso hey abantu baqethuka la kade siye ngale hayi khona kodwa kumnandi kakhulu hey usuku namhlanje lamahili eyedwa nje Clarissa eyedwa nomfundo awakhe wonke lamahili ngoba uphila ngawo kamnandi kanjani uyababothi baxakwe yini lapho kodwa kuhle impela ukungena ecathulweni zomunye umuntu ngene ecathulweni uze ukuthi kunjani impilo yakhe yabona kuba sonke senza lonto ngabe mhlambe hayi izwe lethu ingcono kabi uphama uthi wenza into umuntu ungena ecathulweni sakhe uze ukuthi kuyoba njani mangase kube wena eyi siyabingelela usekhona umakhosi osimelane ukhona la usiyawa kahadebe kanti ke la singene kamnandi

0: bona labafana bami babona bebancane bebangaje kuneyingoma zabo nje ezothu ezophuma nje kuloleli vike ngicanti ngolesihlanu ingoma bizoqala nje ukutholakala online eculwa ibona abafana sengibethe ke igama ngathi imgube boys ngoba abafana bami abancane abazalwa yimina engicabanga ukuthi ilegasi yami sebezoyibamba nje mina nje sengizoba ukhoja
1: and ukhoja uyanyizwa and uyasazisa isikole nabo nje obukhuluma ngabo nje ngiyazi uyasazisa isikole ngiyakhumbula sikhuluma indodakazi yakho lapha kojabu intombi eyihlolayo umama ujabu ugabela befikile wena moto ayikho into enhle ingekho lapha ukudla yini nalaba kubafaki leso sikole
0: bafaki leso sikole leso ngoba ubuntu sithi abantu ebantwini iyingane esiyikhulise ngenhlonipho yibazi abantu zihlonipha umhlaba singawakhohlwa amathalenta azo kodwa futhi singasikhohlwa futhi isikole ngoba isona esiyovulela amathalenta ukuthi aqhakaze ungaba nalo ithalenta kodwa mangabe ungenasi isikole ithalenta lakho ngeke ligqame kahle njengathi nje sineminyaka sikhona emculweni kuningi la sidlule khona sabona ukuthi ukube bekune isikole esikahle esasisideserve ukuthi sibe naso mhlambe ngabe sinokungcono kwakhulu kunesikashivile njengamanje soke bona ngibagade kakhulu esayidini lesikole kodwa futhi angifuni ukubacindezela ngoba sengibezwile ukuthi ikhonto abayiphethe
1: bangana neminyaka
0: abamasendlisi
1: igcwele eminyaka
2: mina ngineminyaka na 8
1: mothe wena
3: hayi mina iminyaka yami ngina 14
1: awubakithi manje wemfowamgobi indaba ila isekutheni lezi ngane uyafisa ifunde kodwa futhi uyinika igugu
0: kakhulu
1: unikusasa ngalo mculo
0: kakhulu
1: uphathisa umphako ohlala baphile ngayo njalo njalo
0: yebo ngoba ikusasa laziwa ene futhi ke sijwayele ukubona ngisho emzini enamatekisi iyakhela into yasekhaya eyinganeni uthola ukuthi mhlawumbe ubola ekhaya enamatekisi mhlawumbe mengaseke emhlabeni ziyavumbuka ezinye izingane zakhe noma eyodwa noma eyimbili uthole sekunama ona futhi iqhubekile igasi yasekhaya
1: awungitsheli ngiyazi amahitha yonke ingakho ubuye namanje uyayiqathaza nje nanje uyayiqathazela njena eyi kwamaphumulo bayajabula amaphumulo yezwa asithi ye manje amalungiselelo egeza winter experience ahamba kanjani
0: amalungiselelo egeza ahamba kahle kakhulu sithi nje siqhubeka khona lapho nje ukuyizwa nje ingoma ethi masesigeze kanje intombi iqoma ivele iqome nje ingasheliwe namanje njengoba sihlela lo mcimbi wewinter igeza senzela ukuthi njengoba kusebusika siyazi ukuthi amanzi ayabanda ayabanda amanzi so siyagqugquzela ukuthi samajongo siqhubeke nje sigeze kungabi nomehluko ukuthi kusehlobo noma kusebusika ingakho lo mcimbi sikhethe ukwenza ebusika futhi sawuthatha sayowubeka egroundini langasekhaya ese-high school ebusani ematimatolo senzelani othisha ngoba nabi sibangene le nto yokugeza nabo sebeyafundisa la ey'nganeni sekunanemidlalo yamanzi eyenzeke ikoleni so senzela khona ukuthi into yokugeza iy'ngane zingayigcina ehlobo nasebusika noma amanzi ebanda iy'ngane ziqhubeke zigeze siyakhuthaza nje ingezo umcimbi nje wengezo
1: loya usuhamba namadodana uma ufikile emculweni
0: kakhulu
1: siyabonga uyazi kanti-ke kunjalo nje ake sibheke-ke singalindelani okusuka manje noma nje usinike nokuthi utholakala kanjani
0: ngitholakala enambeni ethi 072 580 65 W4 ngikhona futhi epagini ama SAP lapha ku Facebook ipage lami lelo na ku TikTok futhi ngikhona ethi Alimgube na ku Instagram futhi ngikhona nakhona futhi ethi Alimgube
1: abantu
0: email yethu ke ethi ama SAP group ama SAP group @gmail
1: leli gama liphelile wenza kahle liqhubekele phambili ama SAP @gmail yabona yake ngiyabonga kakhulu okukhulu kakhulu nje manje ukuthi hayi ngicela ungifakele naye ingoma la ikhombe madade nawuyizwa awuyizwa ayi wenzekani madadeni
0: hey umuntu omuhle kanje lokungagcina ukumbona emadadini
1: ngobanjalo wena anjalo futhi amaphumula bekhanti abasha hey wena
0: bakhona phela kodwa kwenza kuyashiyana mina ngokuthi amehla akho akudonseleka
1: hayi ali
0: ayigadlala yoma phumulo kugeziwe ukuthi ukuthi nje phela ke
1: mantuzuma uzothini bonke laba semaphumulo bazothini
0: hayi bayazi nakuthi ngiyayincokolela mina kumuntu wamanqoko
1: ngiyazi lapha ngidlala ngawe manje ke nazo ingoma ezi aus angikwazi ucula ngedu khona
0: wayimulala inhliziyo yami kancane kancane wangala nomala ubona ngasenamali
2: wemali yasenza izinto angusoli mhlawumbe noma ingabalangwalala yona wemali yasenza izinto angusoli Tapen na mga walanggala layon na Mubasongke sa itad mali Tapen na mga walanggala layon na
1: Ngincamile.
0: Ngiphetha amasosha amancane.
1: Ngikuncamile.
0: Kodwa yazokhulela khona impela empini.
1: Siyabonga uhambe kahle.
0: Sibonga kakhulu, sibonga kakhulu Nkosi yami. Siyacela nje siyanxusa kakhulu ukuthi lapha endaweni yakithi eMatimatolo eMdlovana umaphumulo wonke umsinga wonke nje umvoti wonke. Kahle kahle nje umphakathi wonke siyacela ukuthi useseke kulo mcimbi wegeza ozoba lapha eBusane bethenga amathikiti sizoyikhiphila inapho siphetha abaculi abanohlonzo kakhulu kuzobe kumnandi nje kudelile. Abantu bephume bonke bezosupporta siyabonga.
1: Umhla ka bani?
0: Umhla ka 11 July.
1: Ah, siyabonga kakhulu.
0: Sibonga kakhulu mama.
4: Mlaleli, uKhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane. Kamela isiqephu seshumi nambili.
5: Boza kwethu. Ngithe ake nginicela isikhashana ngoba kukhona izinto okumele silungise ngaphambi kokuthi ziphume esandleni.
6: Yebo mphathi. Ngaphambi kokuthi umhlangano uqale, kukhona engifisa ukukubuza.
5: Nkosazana Ntuli. Ngicela ugodle umbuzo wakho uzowubuza uma sesiya ke ngasemphethweleni nomhlangano
6: siyobe sesingaseke isidingo sawo mphathi ingakho ngifisa ukubuza manje
5: okay kulungile ke nkosazana ungakhuleka ubuze
6: cha mphathi ngifisa ukwazi ukuthi asisathunyelwa yini iagenda usasele usuku ngaphambi komhlangano
5: awu
6: noma mhlambe imina ngedwa ngayitholanga
5: Ms Ntuli umhlangano namhlanje awufani nesiwujwayele kuyibamba Yingakho ngithe umabhalane wami akagcizelele ukuthi kuzoba nomhlangano ophuthumayo.
6: Hayi cha kuyezwakala mphathi kodwa inkinga enkulu ukuthi sineyinhlelo kwazise phela besingazi ukuthi kuzoba nomhlangano.
7: Ake ngingenelele nje kulelo phuzu lelo.
5: Ngemvume
7: yakho mphathi. Ms Ntuli, ngicabanga ukuthi umphathi usazi sekusasele ongena namahora amane ngaphambi komhlangano.
5: Unjalo sebalikhulu.
7: Engizama ukuchaza ukuthi obe neyinhlelo ezithile ulitholile ithuwe lenele lokuthi ayihlele kabusha.
5: Ngiyabonga kakhulu Thisi Dlamini. Boza kwethu. Zimbili voice izinto engizokhuluma ngazo kulo mhlangano.
7: Okay.
5: Okokuqala, ngifisa ukunikhumbuza ngesikhathi sokungena. Ngiyaqaphela ukuthi kunedlanzana lo thisha elifika sekukhala insimbi yesibili. Lo mkhutshana usungenele kubafundi. Ngakho ke ngicela sigcine isikhathi boza kwethu ukuze abafundi benze okufanayo.
6: Hayi siyazwa mphathi. Kodwa mina hayi ngifika ngaphambi kokuthi ikhala insimbi izinsuku zonke.
5: Hawu kuhle lokho Ms Ntuli. Futhi ke kuyisifunde esihle kubafundi. Ngiyethemba sonke sizofika ngesikhathi kusukela kusasa.
7: Hayi, sizowenza kanjalo mphathi. Akuhle ngempela vele ukufika sekwedlula isikhathi somsebenzi.
5: Ngiyabonga boza kwethu. Okwesibili, ngicela siqaphele ulimi lwethu uma sikhuluma nabafundi. Sikhumbule ukuthi nabo abafana abafundi. Abanye abagqiza iqakala ukudilikwa othisha. Kodwa kwabanye kuyezwela. Baze babike nasemakhaya. Siyalazi ukuhlobo labafundi esinabo kulesikhathi samanje. Iningi labo likhuliswa ugogo ngoba abazali badliwe izintaba. Ogogo ke bayeyazi inhlonipho boza kwethu. Ngakho ngicela sihloniphe abazukulu babo ukuze singangeni enkingeni. Ngiyethemba kuyezwakala.
7: Hayi, kuyezwakala mbofu, siyazi impela.
5: Ngiyabonga. Ngicela ukuvula ithuba lokuphawula uma kukhona enifisa ukukubeka. Ms Ntuli.
6: Hayi, akukho engifisa ukuphawula.
5: Mr Dlamini?
7: Hayi, mphathi akukho kusha, kodwa nje ngithanda ukugcizelela iphuzu lesibili. kuhle impela ukuhloniphana kwenza umsebenzi wambe kahle ukuze phela nezinto yilunge kalula uma nje singayeke ukugxekana nokuhlebana hayi ngicabanga ukuthi konke kuzohamba kahle
5: hawu igama lelo iqinisele imsulo jama siyabonga kakhulu boza kwethu singakhululeka
7: siyabonga

0: Nosipho, ngicela nje umela lapho kancane. Yazi kunento engifuna sikuxoxe nje.
1: Lunga, uyazi kodwa uthi angithandi mina ukuhambisana nawe. Ugogo angathushuka la noma inini bese kungena inkingeni yemini.
0: Hawu Nosipho, ugogo wakho uqalile ukuhamba la.
1: Abe, usowazi izindlela zagogo wena.
0: Ushaye khona ke mtakwethu. Mina nje ngazi konke ngomndeni wakho. Kwazi phela mina nawe hazi sinyamanye.
1: Yazi ngicela siyeke ke nje leyo singayithinti nokuyithinta ngoba wazi kahle kamhlophe ukuthi wangiphoqqeni ukuthi siyocansi lendaba kulungeli.
0: Kahle Nosipho, angazi ngikuphoqqe mina. Futhi nje angisoze ngakwenza lokho.
1: Usomane uyaphika nje phela ngoba umuntu kodwa iqiniso uyalazi. Awusho ke iliphi lodwa abantu uthi ufuna siliqoxe?
0: Oh, ukuthi azi ngifisa ukwethula kwabazali bami.
1: Ha, umthetho wakho vele ufuna ngibe inhlekisa. Hayibo, ungathi wena ukwazi ukuthi iintombi zilenga ngapha nangapha la kuwena.
0: Hawu Nosipho, ave uthanda ungiphoxa mtakwethu. Mina ngiqona iintombi ey'ntathu kuphela kodwa uyazi nje ukuthi uyazi vele queen of my heart.
1: Culo lakho nje vele lelo. I'm sure ukuthi ucula iculo elifanayo nako amahle benonqobile. Awusho ke bona uzobethula nini-ke kubazali bakho?
0: Uyahlupha thina sami, yazi uyathanda ufaya izinto ey'ngahlangani nothando lwethu. Khohlwa ama-side chick wena bhekiswa isoka lakho la emehlweni.
1: Akulula kodwa lonke. Ikakhulukazi ngoba nje weqa umthetho kagogo. Uyophoxa yani mhla ithola ukuthi mina ngiseyilutho.
0: Ha Nosipho, azi lowo magama ngicela ungaphimisa. Kimina nje yazi uyikho konke. Kade ngitshela Nozweni nje ukuthi wena nje uphelele kimi kwaphela umntombi bathathwa imina bakho.
1: What?
0: Uma ngazwayo Nosipho.
1: Mfethu.
0: Kanti hawu wawungikhohlisa yini ukuthi imi phele isoka lakho?
1: Lunga, umthetho kanti umuntu onjani?
0: Ngenzeni mina manje mtakwethu?
1: Wephula isivumelwano sethu Lunga. Usukhohliwe yini ukuthi athembisa ukuthi ukuya kwethu ocansini kufanele kube yimfihlo yethu zoba u2?
0: Hawu ngiyazi Nosipho, kodwa ungakhathazeki. Uzwele nje asiye lo muntu othanda ukukhuluma nje womngani wakho.
1: Ah, ngicela ungalingeke nje uzofaka usine kulento. Uvovo liyakhipha la uwena umuntu ohamba ekhini indi imfihlo zakhe zethu kubangani bakhe.
0: Usuyangibhedela ke manje.
1: Hayi bo, angikubhedeli Lunga. Hawu, ngikhuluma iqiniso vele nje wena.
0: Hayi Nosipho, Nosipho. Hawu, ungaphinde ungibize ngalo gama, yezwa? Angisiyo umfazi mina, yezwa? Hawu.
1: Ushayelani Lunga? Lo ngishayelani.
0: Ubuze ukuthi ngishayelani. Ngizokuphinda phela ngenye impango ngoba ngiyabona usuqala ungijoyela kabi. Hawu.
1: Ngibekisandla Lunga. Ye, lo ngibekisandla.
0: Hayi kodwa nawe Nosipho. Azi wena wonke lo wenza ukuthi ngikushaye ngempama. Uzomela ukhetha amagama akho uma ukhuluma nami ntombi, yazi? Ukuze mina nawe sizoqhubeka sizwane kahle.
1: Lunga, ngicela ukuhamba mina ugogo ungilindile.
0: Mana Nosipho, hawu, angaqeda ukukhuluma nawe ntombi.
1: Hey, cela uhlukane nami phansi Lunga.
0: Hawu kodwa Nosipho, ngicela ungixolele sithandwa sami. Yazi ngisuke ngathatha ngolaka nje.
1: Lalela la wena Lunga. Ngisho ugogo akaze aza ngishayise lokungazalwa. Ngakho angeke ngize ngivume nje ukuqhashazwa wena. Uyangizwa?
0: Yebo sithandwa sami ngiyezwa. Nokho kazi nje ngicela ukuchazela something. Khona nje inkingi engibhekane nayo.
1: Yini ozongichazela yona? Suka endleleni. Kudluka endleleni Lunga.
0: Hawu,
1: angifuni ukuzolutho mina oluphuma emlomeni wakho. Mhlukume ezindini.
0: Hawu kahle ngolaka mtakwethu. Okay, kulungile ke ngizokudedela yezwa.
1: Suka
0: ke. Kodwa ngicela nje intamba yami ukuthi sihlangane khona sokugqoqa yezwa.
1: Abe, nansi ngulumi nginonela bo. Ucabanga ukuthi uzokwenza umathande nje wena emzimbeni wami kungabi indaba salutho?
0: Hawu, uchaza ukuthini manje Nosipho? Awusafuni ngifike kini?
1: Kuhle ke ngoba ngizwa kahle. Ungaphinde ulibhade ekhaya
0: yezwa. Kahle ngamatshe sithandwa. Hawu.
1: Lunga, sengibonile mina ukuthi wena uzokhula uhlukumeza abantu besifazane. Ngakho ke nje kuhle ukuthi sivele sihlukane nawe kusashisa nje.
0: Nosipho, usungazi ukuthi isinqumo nje sena sami esingunqamula juqu ngenxa nje iphuthele lodwa. Ehlisa umoya sithandwa ngiyacela.
1: Hayi bo, hawu, sengisithathileke isinqumo vele. Futhi ke nje ngingize ngisashintshe.
0: Ungcono
1: futhi ngoba nje unoxhaxhawula lama side chicks, thatha yodwa yawe kuyenza queen of your heart.
0: Kahle ngolaka. Hawu, ingani ngitshele nje ukuthi wena uyintandokazi yami. Ngimisele nje ukwakha nawe umuzi yabo uma sesiqedile ukufunda. Kuwe nje uzobe umama wey'ngane zami.
1: Hawu. Vele ukhohlweke nje, khohlwa-ke nje Lunga, ngeke ngize ngishade nawe mina. Futhi angifuni ukuthola abantwana nomhlukumezi.
0: Sithanda sami, ngicela ungilalele.
1: Hayi.
0: Yazi mina ngikhule ngihlonyeza ubaba manje.
1: Hayi. Lonto nje ayikuniki igunya lokuthi unihlukumeze abanye abantu. Cela uhambe kuyohlukumeza amahla nonqobile lapho uhlukane namphansi.
0: Mana sithanda, hawu.
1: Hayi, the hlukane namphansi Lunga.

0: Hello Gogos, ngiyizwe phela kuthi ubusevisi likambomvu. Ngiyethemba ka awuzange nje ungiqhathe nomsintuli.
1: Hey, hayi cha ibhadi lami inkosimpela. Ubani ke lo sekuswele indaba esinenhlanhla?
0: Cha gogo, ukuthi nje uzwele ubengathuthi indaba. Uadmin umthume ukuthi acele umsintuli. Wathi ke nje khona ugogo abamfunayo.
1: Oh, manje uqonde ukuthi yimi noma sibiya kuphela ogogo kule ndawo. Ingani ukhole nje ugogo kasinikiwe nogogo kaThemba?
0: Hayi, uzwele unazi kahle nini ugogo kaNosipho futhi nje unikhonze kabi.
1: Ngiyakuzwa sinenhlanhla. Awusho ke mzukulu. Wakudlelana noMsintuli. Usungaze umqambela amangangaka pho.
0: Hayi bogogo, uphikile yini ukuthi uhlezi sibelesela ngokufail?
1: Cha, akaphika ngalutho. Kodwa uchaze ukuthi usuke entela nje nani.
0: Hayi bo, what do you mean gogo?
1: Ukuphela into oyaziyo ke leyo. Uloku vetezi singisi kodwa dolo lo umsebenzi wesikole.
0: Hawu gogo, mina ngiyawenza umsebenzi wesikole.
1: Letha la incwadi zakho wena. Ngifuna ukubona wonke umsebenzi obhalile namuhla.
0: Hayi ke, nasi gogo. Angithi uyabona wonke lo msebenzi ukuthi wanamhlanje. Ya, nale le English, nale le geography, le lesizulu.
1: Iphele izibalo.
0: Nali gogo, kodwa uMsintuli akasibhalisa ngalutho namhlanje.
1: Oh, ususengeza imithiyo ke manje. Ingani uthisha ube khona esikoleni?
0: Yebo gogo, uMsintuli ubekade khona. Ubizwe office nje kade eqeda ukubhala i-date boarding. Akabange sabuya ke nje ukuzosifundisa emva lokho.
1: Yey, wena sinenhlanhla. Musa udlela ngami yeso. uMsintuli akachithanga ngisho imizuzu elishumi ehhovisi.
0: Kunjalo gogo, kodwa azange alibhade futhi eklasini emva kokuthi ephume ehhovisi. Esikoleni salokho ungibizele staff room, wangitshela ukuthi ngeke ngiphase ngami nangimbizele ugogo bami.
1: Eyi cha, ngikholwa ke lento eshoyo. uMsintuli uthisha ohloniphayo. Ngibona indlela ebezithobe ngayo. Uwe nje oyisikhohlakali sengane.
0: Hayi phinde gogo. uMsintuli uyisichane sokuqala nesokugcina. Uyazi ukuthi unomkhuba okukhuluma kabi njengabanye othisha kubafundi. Udlamini nje akamazi nokuthi uyini. Yazi uma namdilike nje ngingonakele lutho.
1: Hayi bo, uthini wena
0: lo? Ngiyakutshela gogo, angisayiphathi nje kambomvu. Akamfunde nalapha hambe khona.
1: Ichawe ngehlule singalonga mzungu. Ngiyakutshela. Uyakuzuma sibuya uke wayisho le ndaba kaMsintuli. Ubukeka sengathi udliwa unembeza.
0: Impela ubeqinisile nje ugogo kaNosipho. Mina angisathande nje ukufunda kulesi sikole ngenxa nje yakhe lo athisha.
1: Ey cha, kuzomela ubekezeleke umntana omntanami. Kuseduze phambili manje. Nathi sakhula othisha besibiza ngezici. Ngikhumbula umfana owayenekhanda elikhulu sasifunda nayo sengathi 4. uMembingu owayefundisa isiZulu wamethele kakhanda kakhulu. Naye phela ukhanda kakhulu wagcina esejwayele lelo gama. Kanti abangani bakhe ke bona babembiza ngoKK.
0: Ah gogo. That's verbal and emotional abuse, yes.
1: Sasingayazi yonke phela thina leyo nto. Yo verbal no abuse. Thina sakhula othisha behlonishwa. Omunye umisi nje wayesichapa ngenhlamba aqede athi asibonge siyosho sonke kanye sithi thank you miss.
0: Hayi bogogo, hayi. Hayi asiyeke lezi ndaba mina, hayi cha siyangihlukumeza ngoba mina ngeke ngize ngiyenze nje leyo nto.
2: Ngalapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.

0: Yabo le ntombi siphe wafika wasiquba baleka ungitshela wafika kunjana.
1: Eh ngafika kuthiwa. Wafika kuthiwa bye imali phambili ntodamba. Ngathi iqhu ngajini.
0: Ay mina ngathi ngivakashile mfethu umuntu uhamba wayodla endlini enkulu wabuya sesula umlomo.
1: Kanti
0: nenze njalo.
1: Wey abantu abafana banjani?
0: Hawu hamba uyodla endlini enkulu, hawu subuya sesula umlomo. Manje mina uthini ngami?
1: Yey madodana.
0: Ngathi iqhu ngavaleka kanti ngafika kunjani? Ngathi iqhu ngavaleka kanti wafika kunjani? Hey ngathi iqhu ngavaleka. Ngathi iqhu ngavaleka kanti wafika kunjani?
1: Ngathi iqhu ngavaleka.
0: Obunye ke lokho ekumasaja nje lokho hawu kanti hawu aloko ekumasaje kuze kusuthola imasaje
1: kanti
0: kanti use hotel ngoba masaje hayi imasaje nje akukho imasaje nje
1: hey wena
0: kuzolunga
1: kuzolunga
0: lokho ethi kuzolunga hawu kulunga akulunga phela kwase kwasa kuthiwa kuzo bafethu kulungile
1: bayenza into yabo
0: njengoba nje ke singena kumncintiswano wethu ke sulethele-ke akamnyo sithi nje yenza isitulo sakho ke sibe unqo ngokuno sawubona mzansi siyanibingelela ngalesi sikhathi nilalele ke isilomo somsakazo wenu uzimdola itshitshi lesibhono sihleli nani ke la kwidanki 223 kanti ke namuhla siphethe nje ingxoxo eshisayo ephethele nesobho elingungqa phambili emzansi lelo sobho ke alikhe linye ignore sizoqala ngeignore winter hits radio cook off lapho sobe sehlulela khona ukuthi ngabe eyakho yini irecipe yesitshulu seno esizobe sifudumeza amakhaya kamnandi ngalobo busika uma sesikhuluma iqiniso ubusika wasemzansi busuke bungebona ubusika uma lingekho iphunga elimnandi lesitshulu esiconsisa bathe endlini noma ekhaya lakho shonoke iyiphi impihlo yokwenza isitshulu sakho kukhalwe ngaso njalo ekhaya lakho ngaphandle nje ngabaza lawo ngamasopo akwakuno
1: ngoba njengomculo leso naleso sitshulu sinesiqi izimdola khona lezo yitshulu ezijiyile ezigculisayo eziphekwa ngesineke zibe nohlonze ezinika leso siqi esingasoze sabona njenge Lady Smith Black Mambazo akumnandiwe la kithi mndambithi oshiqeqeqe bese bakhona lezo ke futhi ezinomfutho ezineyithako neyinongo zeyipalisa yilethu ukushisa njengoma yakho ke vuthwa yamapiano awudlala ngamasip
0: Lalelaki mina sengiyazi ukuthi esami isitshulo siphethe isiqi nomfutho futhi ke ngisithanda sisakhilimo neyithaka ezingeningi kangako enjengama carrots izingayibiza ngeziqatha noma ke amazambane nakho ukudla koqobo ongayitika ngakho ngikhuluma ngeintsuku zokuyipholela nje njengamasonto uthola ukuthi nje awujahenda
1: zimtola njengalezo ingoma eyishaka kancane zikusijava ngithi
0: o tipo kabat impela ke into ekufudumezayo ekuhlaba umxhwele into ekushaya kwamancane ikushiye nje umoyizela wedwa
1: yo ngizwile ke leyo wakhulumisa impela okwesazi sangempela sokudla futhi ke yiloko ke ngqo esikufunayo we know winter hits radio cook off isinongo ke esikushaya kuleyo ndawo njengentandokazi yengoma ke yakho ke amaviki nambalwa kadlule sitheke kuwena ke ungangenela ke ngokuthumela ke irecipe yakho yesitshulu seno uzibeke thubenikele kuwena imali ngo 5000 amarandi njalo ngeviki kodwa ke akupheleli lapho uphinda ubeke sethubeni lokuwina umkhomelo omkhulukazi ka 20000 amarandi uma irecipe yakho ifinyelela emkhodelwaneni wamanqamu
0: asigcini lapho DJ Isiphele Life sizobuye senze okunye futhi ngaphezulu ngizohamba ngiyoyipheka le recipe yakho okuyona ewinile kulolu hlelo bese siyifaka la enkundleni zokuxhumana ukuze izwe lonke libone ukuthi ngempela ubusika bangempela bunjani
1: hey kwaze kwamnandi evako lokho ke bonke bawinileke emcinisoneni yeviki neviki bazoqhudelana ke bodwa futhi ebodweni lamanqamo babeke sethubeni lokuwina isizumbulu semali ngango 20000 omarandi kodwa ke qaphela ke khona ukuthile bonke abanqobi bethu beviki neviki bazoqhudelana futhi nabanye ke abanqobe kwezinye iteshi zomsakazo ezintathu lalelake umhlobo wena ne FM yilesedi FM bese kuba imotrading FM
0: when we are besaba yini na
1: angiyibisabi
0: Uyabesaba yini na?
1: Asiyibesabi.
0: Nazo ke mzansi, sekuyisikhathi seqiniso. Asimfoneleke lo mpheki ovelele sibone ukuthi ke irecipe yakhe ngabe izokwazi ukusithatha isibeke kwelamanqabo. Ah, sawubona, sawubona, sawubona, sawubona,
1: sawubona, sawubona, sawubona.
0: Halala, halala, halala.
1: Halala, halala, halala, halala, halala.
0: Unjani kodwa?
2: Then ke ngathatha-ke sengiqobile ngakufraya nje laphayana ngamafuthana amancane ngafaka ama-noodles cube ngafaka uraja wami ngafaka igarlic njengoba ngishilo kangithi umuntu ama-spice kodwa akakhona phela engiwasebenzisayo yabo ngafaka ipaprika nyana yami laphayana ukuthi isitshulu sami sibukeke kahle uyabona then ngafraya ngafraya ngiqale ngithanda-ke ishebe sinamazambane nkosi yami ngizobetha amazambane angaze asona kodwa mina asenza sibe
0: Ziyahlangana.

0: Angeze ngabonga mtunga namhlanje ngento enhle yenzile.
1: Ah, ubonga mina nkosikazi ngokuthi sibamsene kahle. Ikakhulukazi wena nomanxele. Ngaphandle kokubamsana lo mcimbi lo ubungeke ube.
0: Ayi ayi ayi ame kancane ke mtunga. Ayi ngathi ngiyadideka manje.
1: Awu tedwa yini?
0: Angazi ke ukuthi ukhuluma ngani manje. Mina ngikhuluma ngenye into.
1: Hawu. Ngithi phela mina ukhuluma ngendaba yomsebenzi nkosikazi.
0: Cha cha cha mtunga. Mina nje ngifuna ukubonga ukuthi ukwazile ukungilalela uma ngikhuza ukuthi ingane ungayibeki isandla.
1: Oh kanti ubonga lokho. Hey mashezi mina ngithi ungicasule kakhulu azothini. Hey mashezi emva komsebenzi omhle kangaka. Yena vele afaka unyawo olunodwa nje olunoda. Mina bengizombulala ngempela ngiyakutshela.
0: Hayi hayi hayi.
1: Ngiyakutshela Smith.
0: Kodwa noma ngabe kuthiwa ingane eyoneka kanganani baba. Usungazi umgxavune gijimise baba ufuna ukumshaya phambi kwabangani bakhe nabantu bebuka mtongwa
1: wemashezi mina ngithi akabonga ukuthi angizange ngimbeke isandla ngithi akabonge lokho
0: kodwa mtongwa ubungeke ulindeke ukuthi abantu bahambe kokunganani ngaphambi kokuthi nje mhlawumbe umtshengise kwena lobo ufuna ukumtshengisa kona
1: hayi mtongwa wemashezi umuzi wami lo nyangezwe ngeke mina ngivumele ingane ene nami ngikhulumelela mi side njengomnumzane walo muzi lo ngeke mina ngivume into enje Anginandaba mina nabangani bakhe. Usithathaphi isibini sokuthi azophuza utshwala la ekubeni siqede umshisela impepho. Uthini ngalabantu lapha? Umphakathi ombukayo wona uthini ngawo nje obesedakiwe nje? Uthini
0: masiphendule? Hayi, kulungile mtunga. Hayi, nami izoze kuthiwa ngivusa amagquba siyeke nje ngoba asiyeke kanjalo nje. Angisale sengivalelisa ke mtunga sekhlwile.
1: Mawe nkosikazi uvalelisa ukuthini ngambe?
0: Oh, nanga umuntu ongezenza ingane bo.
1: Ingane.
0: Ngoba phela mina nginesithabathaba somuzi mtungwa. Hawu, uyebona sengineyintsuku ungekho kusona bakithi.
1: Ah, uyabonaka, uyabonaka. Bekuse kuhle sixoxa kahle mashizi. Uyabonaka manje sengiyabothi suqala le nto sakho. Ngiyabona.
0: Ngithi phela baba sekuphelile nje.
1: Yine phelile mashizi, yine phelile. Wakwayibona apho na le nto yenzayo? Wakwayibona nje.
0: Mtungwa ngiyachaza. Ngithi umuzi wami usele wodwa mtungu.
1: Mashezi likhona nje idlozi liugadile. Likhona idlozi. Akukho lutho uzokwenzeka kuleso sithabathaka ndini sakho lezo. Okwesibili nako ke mashezi. Awukwazi ukuhamba kubeni siqede ukushisa impepho. Akukho lunga lomndeni okuvumele ukuthi lihambe la. Ngakho ke vele ukhohle nkosikazi khohle impela.
0: Hayi ngeke Ben. Ngeke nje. Ngeke nje.
1: Oh, uyabona ungaqala ungibiza ngobheni ke usofuna ukudelela ngempela ke manje.
0: Hayi
1: usuqalile.
0: Oyi pheni kahle kahle.
1: Uyabona nje waqala wangigagula ngenkama ngiyazi sesiyaxabana. Ngazi kahle nje.
0: Kodwa unephutha myeni wami. Ngoba ngibiza nje ngobheni noma kumnandi uyazi nawe.
1: Hey mashizi, ngeke kungidide mina ngizwe. Uyingane yami. Mina ngikushoyo nje ukuthi awukwazi wena ukuhamba namhlanje.
0: Angitshele baba into eyodwa nje ezokwenza ukuthi mhlale. Ngizohlalela nje mntu.
1: Oh abanye bahlelele ni phobona.
0: Awu. Phela kusho ukuthi kukhona nje ukubajabulisayo okubenza ukuthi bahlale nje bayibone nje besezulwini mebela ekhaya.
1: Hayibo. Ho ho. Ngama yamazwi wena usho ukuthi awukutholi konke lokho. Yikona lokho okushoyo.
0: Hayi angishongo kanjalo.

0: ulimalanga so iba uyazi kuzomela uthola amanzi kuzomela uthola amanzi ngeke ngeke ngeke yibo yibo yibo
1: kade kulokile at
0: Yazi ukuthi ngibone odudlula ugijima la. We bakithi. Abusebuhle nalobuhlala obuqhumile. Awuzara.
1: Kanti ubaba uKhumalo benenkinga nje nosisi
0: wami. Hayibo.
1: Manje mina bengicabanga ukuthi uzoshasa.
0: Awu kodwa yazi sengiyakubonaka manje laleli. Uwe lathi uchuma uzara imali engangaka.
1: Mina impela ani.
0: We sisikazi uthathe imali engaka. Manje kodwa ngempela nina seniphuzelane kangaka kusekhona uJojo lade nikwenza. Phela kukona nje uJojo la sinize niphalaze.
1: Hayi ngicabanga ukuthi kwenziwa ukuthi angijwayele vele ukuphuza kithi. Besithi siyantshontsha nje kancane.
0: Yazi ngiyayibona ke le nto eshawe zani. Vele phela kuba njalo uma ngabe umtshontsha utshwala uthi udawudawa kancane. Lalela. Yeah, utshwala maliphuzela amabhaza. Imake wezari ithatha ngempela imali engaka ngempela awungitsheni mntanami ithatha.

0: Hi bo, who is this? Angisho ukuthi ngena.
1: Hey. Sorry mazisi. Sorry kubi.
0: Yini kwenze njani ungena usuhefuzela nje sengathi ujahwa imfene wesithando sikanti.
1: Hey, akukho nanokuthi sithando sikabani la.
0: Angqondile yazi ukuhleka.
1: Yini mazisi yazi angidlali la. Yazi isifuba siyabhakuza manje ukugijima.
0: Hayi bo. Kanti indaba iserious. Uyagijima noma uyabaleka? Phela khona umehluko.
1: Eh, untsele.
0: Yini? Ukwenzani?
1: Untsele ufuna ungishaya.
0: Oh. Kahle kahle awugijima uyabaleka.
1: Yazi ukuba ngibalekanga wemazezethe ubezongibulala nyanga enduku.
0: Untsele. Hayi, mina ngimazi nje umyeni wakho nje umuntu ondodlami. Kusho ukuthi kukhulu okwenzile. Futhi kuyacaca ukuthi akakutholanga nje ukuthi usuyajola.
1: Hayi bo.
0: Hayi kodwa ayisenibamba uqotsheni nendoda.
1: Yazi uma umazethe simuse ungihlolela. Ngihlangana nje mina nalezo zinto enjalo ngixakele kami mina
0: ngikhelela amanzi
1: hey ngiyabonga lalela nginenkinga la ngihlaselwe umashonisa khona namhlanje anginawo nanemali yakhe uyabazikela abantu ukuthi abananhliziyo kanjani
0: awu phela onjani ndini la
1: ungcono ke ngoba wena uyabazi
0: hayi angiboleki kodwa kubona qhubeka ngilalela
1: hayi ke thathi yana ifridge la kwami
0: hayi bo kahle bo
1: yazi kwale sengincenga ngimncenga ngithi ngizozama
0: wavuma nawe
1: hayi bo bengizothini kwaphela bengiyingedwe endlini
0: awu ngitshela ubeke uphuntsahle
1: ube semsebenzini uthele ufika nje ekhaya lo muntu usanda kuphuma nefridge beka ke ngoba ngaleso sikhathi ufika uphethe inyama eningi kanjani
0: ifridge dololo
1: angazi ngempela mina ukuthi into engizoyithini le
0: Hayi ungayiletha ke inyama ngikugcina le yona. Sizobona ukuthi sizohlukaniselana kanjani.
1: Yazi mazezethe njengamanje anginandaba nanyama. Nginendaba nokuthi ngikhokhe imali yalo muntu. Uyangihlukumeza phela manje. Yazi mazethe ngiyacela bandla ungiboleke ukuze ngikwazi phela ukuyomkhokhela lo muntu.
0: Hayi kusobala ukuthi imicasulile lento ntsele. Ngoba phela kayena umuntu odlame.
1: Hayi njengoba ngisho nje. Yazi ukuba ngibaleka ubezongibulala nyanga enduku. Imhlungumezile naye lento.
0: Eh, kwanzima.

0: uyazi njalo bengivele ngabona ukuthi nje ubusungigagula ngegama nje usuzokhuluma ukudelela kwayona nje lento oyikhulumayo angazi noma uyazizwa nojutini nkosikazi
1: angikwazi manje ngikhulumela iqiniso nje mina Mtungu bengingasho ukuthi wena awungijabulisi
0: manake yini ebangela ukuthi uthi mhlawumbe khona ukumjabulisa uManxele
1: cha imake Mtungu musu uphuma esiporweni Mtungu
0: ngiphuma esiporweni
1: Mtungu musu ukungifunza amazwi engazange yize ngwakhulume mina angizange ngaphatha igama lamuntu angilazele amanxele silingena manje
0: ngiyakuzwa lokho ngiyakuzwa ubaniko omunye ongakitazeka maye nami ngaphandle kamanye
1: njengelapho mina bengikhulumela nje ngomndeni noma ubaniko omunye okhona
0: oyamashesa uyayibona kodwa ukuthi uphuzile nawe
1: how
0: uyakubona lo
1: seriously
0: Mashezo usudakiwe usudakiwe Mashezo
1: kwavele kwadlulela ke manje baba ayibo uthi
0: manje uyaphika nokuthi uphuzile Mashezo ngoba phela uphuzile Mashezo uyaphika
1: cha angeke ngaphika Mtungu ukuthi umuntu kukhona nje athe
0: nakho ke ngishilo impela ngiyakubona namfuko
1: baba khona ujuice khona amanzi umqombothi ubekuningi nje baba okuphuzwayo ukukhona la igcekeni
0: uyazi anoke niyeke ukuyitshela ukuthi nihlakaniphile njalo we Mashezo elamlinya kodwa ngishoyo awuyindawo wena
1: okay
0: awuyindawo
1: hayi ngilungile emiyeni wami ngiyakuzwa
0: hayi kuhle mawungizwa
1: engizocela ke baba kukodwa nje ukuthi ngingalokho ngicefezelwa ngokuthi kumele kusetshenzwe kwasho izintsha nokunye okuningi ngicela nje ukuthi ngiyekwe phansi mina angeke ngizizwe
0: ngeke phela ukubalekeleke lokho uyabona iyonto ngiyibalekeleke
1: ngeke baba phakathi kokuthi siyavumelana noma ngiyahlala noma ngiyahamba ngoba angeke mina ngikwazi ukusebenza ngikhathele and I'm not used to kule zinto lezi zenu
0: kwaqalelo
1: ngifuna mina umuzi wami ukuthi uhlanjwe Mtunga mina nginomuntu engimkhokhelayo mina ngikhokhela isebenzi ngiyathemba ukuthi siyezwana Mtunga
0: konje nazo ukuthi ninesebenzi Mashezo
1: yes of course ngilazo
0: ngikuxoxela indaba ongayibuzile kusemzini wakho la Mashezo
1: uyangizwa sekho wami manje
0: ngeke ungitshele ukuthi wena ngeke usebenze manga sebenzi wena ke kuzosebenza bani
1: Mtunga Mtunga awubuke la ngicela uyibuke nje kahle izandla zakho uyayibona le inzipho uyayibona le
0: ngiyayibona
1: asifani nezabanye abantu Mtunga
0: manje
1: ngakho ke lo esibamsene naye
0: imaki ubani kambe ulo
1: sengisho isithando sakho phela babu Manxele hawo
0: uyamashisa nje angazi ukuthi ngitsheleka ngakuthi akuyona into enhle ukuthi umbize ngale ndlela umbiza ngayo inokwedelela Mashezo awukwazi ngempela ukubiza uManxele ngendlela enjalo leyo ushembe yini awukwazi Mashezo
1: wemntunga lalela ke elami lithi asinazi iphiwe ifanayo
0: manje
1: uyabona uManxele unes piwo baba yabona lesokunakekela ikhaya uyabona uyasebenza shame hayi ukuthi ukhuthele hey ikhuthele ingane kanxela ngifuna ungasho uyabona nje uzobona nasekuseni baba uzobehle enyuke yemfuleni yokhamanzi ibuya into kaSikamanxele bakithi isishaya kancane nomgqomo ugcwele ikhaya
0: lezinwele
1: zakhe ziyamvuma ke ngoba vele zinji
0: zinje zinjani
1: sinwele lapho Mtungu sidlule nje mina ukuthi yena uphiwe bakithi ukusebenza emzini wakhe umsebenzi wakhe ofaza hayi bandla shemayi hayi uhamba yedwa shem angifuni nje ukungasho angeke futhi ngize ngimdlele umuntu
0: ehe ngoba uganile
1: uzombona nje nakusasa baba yabona into azobe eyikhwishiza lana elungisa yonke imesi lena hayi bandla
0: wena sakho sithini siphiwe ke
1: yabona ke mina Mtungu mina ngiphiwe ukufunda nokuba umphathi la ngikho
0: Wey Mashezo
1: wangibiza ungibona ake
0: ngikuchazele
1: wemntungwa lalelakhe ngicela singaphikisani ke manje
0: oh
1: elami talente laba seyincwadini nasekuphathini kwamukele nje lokho baba
0: ngikumukele lo
1: nandi kumbi kodwa kunjalo uphakathi kokuthi siyavumelana noma ngiyahamba choose my khetheleke Mtungwa yikupho okukhethayo phakathi kwaloko uthi
0: uyazi ukuthini manje
1: uyabona
0: ke manje Mashezo
1: ya baba
0: Hey,
1: ni wankwankazo
0: yabona asivele sheka njalo nje asiyeka
1: ngile baba ngiyeka hambe ngiyoyilalela mina true

0: Stocky T logo petho MT no yanga bathi by any means lapha ke u Stocky T nje waqala ngaboma early 2000 ke esayibiza ngo MC Fat Boy wayethi u MC Fat Boy waya bathi Tumi and the Volume lapha ke ebe yiqembu kwase ukuthi 2016 ngenkathi kuphuma lengoma le yabo waseke eshintsha futhi eseshaya isolo kuthiwe isolo career
1: yeah
0: esecula ke yedwa lapha ke so Stocky T
1: yebo uyibambile ke kuze kube manje umile nje njengo Stocky T
0: awusuka. Alright, also kona oga manje jathu nokanda ngapha zosishayela ezemigwaqo bese sibuyela kungu.
2: Ezemigwaqo nonokwanda dima.
3: Njengamanje ke laphethe kwini sisabanjwe imoto efele emgwaqeni makuthi uhamba ku N2 uswa ngasemhlanga ngathi nje uyalenga kosi baya drive nama ngathi uyemhloti ngiyacela ukuthi ngalesi sikhathi uhambe ngo M4 ngoba njengamanje cha siminyene kakhulu ke lapha ku freeway kanti makuthi ke uhamba phakathi eMpumalanga ngiyacela ngempela ukuthi ke uqaphele kakhulu ngoba ke usase khona ke umsebenzi wokulungisa isimo somgwaqo yilapha yana nje eMpumalanga la engikhona njengamanje ku N4 kakhulukazi nje makuthi uhamba phakathi kwase Valencia nase Carino ngasembombela ilapho ke ekumele ngempela uhambe ngokukhulu ukucophelela ngoba u slow lane akuhambeki kuona ubona ke ovaliwe kanti ke futhi ke isineke siyadingeka ke lapha ngakuwena mangi ukuthi ke uhamba phakathi e Gauteng engathi nje uyalenga ko Pitoli uzoqaphela kakhulu ngoba le ku N1 masuka lapha yana ngasenk abena khona Pitoli ngathi Centurion cela uqaphele kakhulu ngoba le ku Linwood Road une moto eshayisene kanti isiminya minya njengamanje sisho phezulu ke ngoba R21 nga noma u Atterbury Road iyona mzila ke onganceka kuyona ngiyacabanga ukuthi ke futhi ngiyazi ukuthi ke uhambo lwakho luzoba ngcono kakhulu ngalesi sikhathi kanti ke ngithenga sabheke lokho ke nami ngabona ezinye imoto ezithathana ke le ku N1 ngaku collectors ke phakathi kwase Midrand engathi ke ubheke ngakhona inkabeni yeGoli njengamanje ke olayina babili ke ibona abaphazimsikile bamatasa abosizo oliphuthumayo benza ngandlela zonke ukuze basheshe ukutakula leyo ngozi yemoto ake uchuthe ngo M1 noma ngo Rivonia ngiyacela ngalesi sikhathi uyisize ngiyazi ukuthi ke uzozongela isikhathi emgwaqeni sizohlangana maselibumbene ihora lesihlanu
2: woza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6 uKhozi FM.
1: Ngimangabe isikhathi ke simi kanje njengamanje la imizuzu isishumi nanye nesigamu ngaphambi kwehora lapha ke lesihlanu ntambama sikubane inkulumo ngcoco yethu ke naye ke la uNcomfo kaDube Dube
4: Fango.
1: Wemfata ke sibheke ukuthi ngabe izona ziphi izinto ezikhangayo ngalamazwe ebesikhuluma ngayo njengoba ke ehanjelwa zindimbane zabantu ngonyaka.
4: Fango masiqala nje ngelase Gibhithe lidume kakhulu ngomlando nezikhumbuzo zasendulo. Izinto ezifana nama pyramids kanje la abantu besuke befuna ukuyobona la okwafihlwa khona ofaro bangezikhathi zasendulo. Enye into futhi eheha kakhulu iNile River okungumfula omude kunayo yonke. Africa njoba sazi ukuthi uqala maphakathi neAfrica uziyochithela khona eGibhithe bese iMorocco osethe yiyo elele isibili ngokuvakashelwa kakhulu idume kakhulu ke ngamadolobha ayo anezakhiwo zakudala singabala iCasablanca sibale iMarrakesh sazi ukuthi iCasablanca ikakhulukazi abantu basuke befuna ukuyobona izinto lezo ezibonakala kuyifilimu esike sikhuluma ngayo ka-1942 ebizwa ngeCasablanca bese iphinde futhi iba nezinhlelo ezimnandi zasogwadule njoba sazi ukuthi yakhiwe kakhulu iSahara Desert izivakashi ziyathanda ukuyobona impilo yasogwadule bese kuba iningizimu Afrika dume kakhulu ngeziqiwi ezinezilwane ekakhulukazi iBig 5 dume ngeTable Mountain kanti ke abaningi abaqhamuka kweEurope basuke befuna nje ukuvakashela iKapa iCape Town okuyiyo eheha kakhulu izivakashi lapha eningizimu Afrika iTunis inamabish amahle ngendlela eyisimanga besiphindiba neindawo zomlando kanye nogwadulo iKenya amasafari holidays bese iphinda iba neindawo abaningi ke manje eKenya sesikuba nalento ebizwa ngebusiness tourism njoba sike sakhuluma ngayo iKenya kule nyanga nezidlula ukuthi ihamba phambili kwezobuchwepheshe lapha eAfrica zibaningi ke abantu abavela kwamanye amazwe abavakashela iKenya ukuyofunda ngokuthi yenza njani ukuze ihambe phambili kwezobuchwepheshe lokho kubizwa ngebusiness tourism. Uma sidlulele eTanzania idume kakhulu nayo ngeziqiwi bese iphinde iheha kakhulu ivakashi ngentaba iKilimanjaro kuyintaba ephakeme kunazo zonke eAfrica. Mauritius inama beach amahla nezihlabathi ezimhlophe qwa bese iphinde banezindawo ezinhle zokuphumula lezi ibizwa ngama holiday resorts. Ethiopia idume kakhulu ngeindawo zasendulo zomlando ikakhulukazi ezingcwele ezihambisana nenkolo yase Ethiopia yangalezi yazikhathi zangaphambili nokuthi kuzalwe uKristu. IRwanda idume ngento abayibiza ngegorilla trekking la ningena khona ehlathini nihambe nithungatha amagorilla bese iphinde iduma ngeLake Kivu. ILake Kivu ngelinye lamachibi amakhulu kunawo wonke eAfrika.
0: Emadoda manje khona abantu nje abambe bethungatha amagorilla nje ungavele nje uhambe uyobheka amagorilla nje futhi kusimela ama-tourist kusimela ngco lapho uthe uthi Egypt lapha ke ama-pyramids afara wathi ayikubuza ukuthi iinkambi zafara zona zagcine utholakele yini ngaphela idume kakhulu.
1: Oh
0: hey. Ayi lelo ikambini sesivala nje ngcoko ngcina nje mhlawumbe nje ake sibheke nje amathuba nje akhole Africa lapha ke kwezokuvakasha.
4: Asamakhulu kakhulu sithanda amathuba okusafanele siwavule. Njoba sike sakhuluma inamba nongobe eqaleni ukuthi nje uma ubheka iAfrica iyonke ngonyaka odlule yamukele ivakashe ezu 80 million bese kuthi izwe elilodwa iFrance yamukele izivakashi ezingaphezulu ka 100 million okusho ukuthi ke asamakhulu amathuba asangavuleka lapha eAfrika. Kodwa ukuze kuvuleke lawo mathuba fanele sithuthukise ingqalasizinda siqale ngeyikhumulo zeyindiza nje ikona okungasiza kakhulu bese sigxila nakuleyo ezokuphepha ngoba ivakashi ngeke nanini zivakashe endaweni ezingeke zizizwe ziphephile kuyona ngoba uma uvakashile usukuyophumula usukuyonethezeka ngakho awufuni ukuthi uthi uyophumula kumele uloke uqaphe eqolo inqalazinto ezokuphepha yona nje ezosiza ukuthi sivule lawo mathubo bese siphinde sibhekisisa ukuthi sipromoters izinto zalapha eAfrika singafuni ukuzenza amanye amazwe singafuni ukuzenza iEurope. Ngicabanga ukuthi iCape Town kuphela ekwazile ukuthi imakethe ngokuthi iEurope eseAfrika kusebenze lokho. Kodwa iAfrika iyonkana fanele sibheke izinto esinazo emlandweni wethu, emasikweni ethu nasebuhleni bendawo nje yaseAfrika ukuze sikwazi ukumaketha iAfrika njengeholiday elihlukile kunokuvakashela eEurope noma ukuvakashela eMelika. Bese kuphinda kuba ilento yokubambisana kwamazwe ikakhulukazi mangabe amazwe akhelene uthola ukuthi iningizimu Afrika abantu beza lapha mhlambe befuna ukuzovakasha eThekwini noma eKapa ngoba indawo eyithuthukile bezobesengathi base Europe. Kodwa uma ubheka umakhelwane wethu Namibia inogwadule okusho ukuthi ivakashi zingaqala lapha eningizimu Afrika bese idlulela kamakhelwane ziyobona ugwadule bese ibuya ngeBotswana ziyobona iqiwi zaseBotswana kakhulukazi njengoba iBotswana idume kakhulu ngama salt pans neindlovu njalo njalo okusho ukuthi ke ukubambisana nokusebenzisana kwamazwe kuzosiza ukuthi sihehe ivakashi uma sesihehile bese zihlala isikhathi eside lapha eAfrika. Enye into ke sithandwa ukugcina imvelo yethu kubalekile sike sayikhuluma nongobe le kula maviki adlule ukuthi kubalekile ukuthi ke imvelo siyonge imvelo siyigcine imvelo siyazise ngoba ngale kokuhehe ivakashi siphila ngayo siphila nayo futhi izosiza kakhulu ukuvula amanye amathuba ukonga kwethu imvelo. Ukuthuthukisa izinsiza zomphakathi kuyasiza ke ivakashi kodwa kusiza ivakashi kuphela nezakhamuzi zibe seyithola ukusizakala lapho. I-Africa ingaba umholi kwezokuvakasha uma zonke lezinhlelo esizibalayo ziqhutshwa kahle ikakhulukazi leyo ezokuphepha naleyo ukuthuthukisa ingqalasizinda.
0: I know impela ke uyibeke yacacelewe ngqo tshatha sesigoqa nje lapha ke mhlawumbe ngqo uzosho ukuthi sithola kanjani le inkulumo ya aqede ukuthi asitshele ngayo
4: maye ngithola umyalezo lawo vela kuJobe uJobe uthi sikhuluma ngefilimu iromantic film iCasablanca eyaheha abantu eMorocco ingane nalapha sayenza nje ifilimu ekuthi uTsotsi.
1: Yazi awini Oscar
4: uthi singabeke sesikhala ukuthi
1: ivakashisa yayiveza thina nayo ayiqinisile uJobe Yeah, veza thini phela. Yazi yawini Oscar.
0: Yes, umsothi nje, umsothi nje.
1: Hey, futhi inkosi yami.
0: Kodwa Nanda,
1: ayi. Hayi, ulungile Dube futhi.
4: Da, ayibona ke vikele zayo.
1: Siyangi bras.
0: Shampu. Ah, ay asini njalo. Okay, chata phethi lapha ke ngale kuka 5, kwa pass 5 nje, panayo sothi ke. Kungani ngempela ke ungavele nje umshiye. Umuntu lo, umuntu akho lakho umuntu senje, unomuntu wakhe nje kusem. Kodwa othanda izinto, thanda izinto kakhulu, uthanda uqhathanisa ukuthi i-boyfriend yami ndiyamngani wami khona nemali khona ngenamali nje umuntu natshatho njalo nje ngempela ke ungamela usifazane
1: ukuqhathanisa
0: ne hawo I know mina ngicela ukuthi ke sizwe nakubona abalaleli nje ama voice note kinombolo lula kakhulu 0791639874 0791639874 kwa pastor 3 kwa pastor 5 nje umuntu wakho othanda izinto uqhathanisa njalo
1: kunjalo impela right lapha ngendaba nziza njengamanje ngo 5 o'clock ngengoma kaMgilane thank you malume.

0: ukwenza kuyashiyana.
1: Awu kwenza kuyashiyana, hey uthole yofana nami.
0: Futhi kuyashiyana ngempela
1: yho. Hey uyohambela kodwa usho uthi awu kodwa angaqhomoka nongoma guys. Hey, kanye ngaqhomoka nongoma guys.
0: Igani yodumo.
1: Hey niyona.
0: Awu kana college.
1: Zathe kuqeqeshiwe lezi. Hey, kwazi uphatha, awu.
0: Hayi madod, nasi ingane zomala wetshathi.
1: Zithini?
0: Zithi umqolo gombetsheni.
1: Umqolo gombetsheni?
0: Umqolo. Umqolo. Yini umqolo iqo?
1: No, umqolo gombetsheni kusho umfana lapha abathi abanye abafana bephuma bekwaluseni, yena ebeyihlalele noma. Umfana ka kusho umfana kaMama.
0: Umfana kaMama.
1: Eh umqolo gombetsheni ke lo umfana kaMama.
0: Oh.
1: Yeah, umfana kaMama.
0: Ake simuze umfana kaMama.

umuka tungazi ke angikutshela ukuthi umculo omnandi yinto ehlesi kuphathele yona khona la kubuhle beAfrica nakho ngakulindela emculweni wethu esinawo namhlanje.

0: Utiwa Savage naye ukona. Ukhona ke naye uRema uzobe khona kwi playlist, so enza sure ukuthi mothanda labo baculi awuyindawo ulalele uKhozi FM maphiko phiko uhamba phambili. Uma impinda yomdlalo yomoya ingabe ikuphuthile emini, ngicela ukuthi ubeke uDavido njalo kusiyena uRema angilungise kuleyo ndawo. UDavido lo kade edlala uzobe khona futhi kwi playlist, kodwa noRema naye ukhona. Uma angisho kanjalo umdlalo womoya ukuphuthile emini, ikhona impinda umdlalo womoya esingena kuyona njengamanje.
1: Mlaleli, uKhozi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo, esiwubhalelwe nguNombeko Magubane. Thamela isiqephu seshumi nambili.
2: Boza kwethu, ngitheya ke nginicela isikhashana ngoba kukhona izinto okumele silungise ngaphambi kokuthi ziphume esandleni.
3: Yebo mphathi. Ngaphambi kokuthi umhlangano uqale, kukhona engifisa ukukubuza.
2: Nkosazana Ntuli, ngicela ugodle umbuzo wakho. Uzowubuza uma sesiya ke ngasemphethelweni nomhlangano.
3: Siyobe sesingasekho isidingo sawo mphathi, yingakho ngifisa ukubuza manje.
2: Okay, kulungile ke nkosazana, ungakhuleka ubuze.
3: Cha mphathi, ngifisa ukwazi ukuthi asisathunyelwa yini iagenda kusasele usuku ngaphambi komhlangano.
2: Awu.
3: Noma mhlambe imina ngedwa ngayitholanga.
2: Ms Ntuli, umhlangano namhlanje awufani nesiwujwayele ukuyibamba. Yingakho ngithe umabhalwane wami akagcizelele ukuthi kuzoba nomhlangano ophuthumayo.
3: Hayi cha, kuyezwakala mphathi, kodwa inkinga enkulu ukuthi sineyinhlelo kwazise phela besingazi ukuthi kuzoba nomhlangano.
4: Ake ngingenelele nje kulelo phuzu lelo
2: ngemvume
4: yakho mphathi. Ms Ntuli, ngicabanga ukuthi umphathi usazise kusasele ongena namahora amane ngaphambi komhlangano.
2: Kunjalo sobalikhulu.
4: Engizama ukuchaza ukuthi obe neyinhlelo eyithile ulitholile ithuba lenele lokuthi ayihlele kabusha.
2: Ngiyabonga kakhulu Thisi Dlamini. Boza kwethu, zimbili voice into engizokhuluma ngazo kulo mhlangano.
4: Okay.
2: Okokuqala, ngifisa ukunikhumbuza ngesikhathi sokungena. Ngiyaqaphela ukuthi kunedlanzana lo thisha elifika sekukhala insimbi yesibili. Lo mkhutshana usungenele kubafundi. Ngakho ke ngicela sigcine isikhathi boza kwethu ukuze abafundi benze okufanayo.
3: Hayi siyazwa mphathi, kodwa mina hayi ngifika ngaphambi kokuthi ikhala insimbi insuku zonke.
2: Hawu, kuhle lokho Ms Ntuli. Futhi ke kuyisifundo esihle kubafundi. Ngiyethemba sonke sizofika ngesikhathi kusukela kusasa.
4: Hayi, sizowenza kanjalo mphathi. Akuhle ngempela vele ukufika sekwedlula isikhathi somsebenzi.
2: Ngiyabonga boza kwethu. Okwesibili, ngicela siqaphele ulimi lwethu uma sikhuluma nabafundi. Sikhumbule ukuthi nabo abafana abafundi. Abanye abagqiza iqakala ukudilikwa othisha. Kodwa kwabanye kuyezwela. Baze babike nasemakhaya. Siyalazi ukuhlobo labafundi esinabo kulesikhathi samanje. Iningi labo likhuliswa ayogogo ngoba abazali badliwe izintaba. Ogogo ke bayeyazi inhlonipho boza kwethu. Ngakho ngicela sihloniphe abazukulu babo ukuze singangeni enkingeni. Ngiyethemba kuyezwakala.
4: Hayi, kuyezwakala mbofu. Siyezwa impela.
2: Ngiyabonga. Ngicela ukuvula ithuba lokuphawula uma kukhona enifisa ukukubeka. Ms Ntuli?
3: Hayi, akukho enifisa ukuphawula.
2: Mr Dlamini?
4: Hayi, mphathi akukho kusha, kodwa nje ngithanda ukugcizelela iphuzu lesibili. Kuhle impela ukuhloniphana, kwenza umsebenzi uhambe kahle, ukuze phela nezinto yilunge kalula. Uma nje singayeke ukugxekana nokuhlebana, hayi, ngicabanga ukuthi konke kuzohamba kahle.
2: Hawu, igama lelo, iqinisele imsulwa jama. Siyabonga kakhulu boza kwethu. Singakhululeka.
4: Siyabonga.

0: Nosipho. Ngicela nje umela lapho kancane. Yazi kunento engifuna sikuxoxe nje.
1: Lunga, uyazi kodwa uthi angithandi mina ukuhambisana nawe. Ugogo angathushukela noma inini bese ngingena inkingeni ke mina.
0: Hawu Nosipho, ugogo wapho uqalile ukuhamba la.
1: Abe, usowazi izindlela zagogo wena.
0: Ushaye khona ke mtakwethu. Mina nje ngazi konke ngomndeni wakho. Kwazi phela mina nawe hazi sinyamanye.
1: Yazi ngicela siyeke ke nje leyo singayithinte nokuyithinta ngoba wazi kahle kamhlophe ukuthi wangiphoqweni ukuthi siyocansi lendaba kulungeli.
0: Kahle Nosipho. Angazi ngikuphoqe mina. Futhi nje angisoze ngakwenza lokho.
1: Usumane uyaphika nje phela ngoba umuntu kodwa iqiniso uyalazi. Awusho ke ili blood about ukuthi ufuna silixoxe.
0: Oh, ukuthi azi ngifisa ukwethula kwabazali bami.
1: Ha, umthetho kuvela ufuna ngibe inhlekisa. Hayibo, ungathi wena wazi ukuthi izintombi zilenga ngapha nangapha la kuwena.
0: Hawu Nosipho, ave uthanda ungiphoxa mntakwethu. Mina ngiqonile intombi ezintathu kuphela kodwa uyazi nje ukuthi uyazi wena the queen of my heart.
1: Ulo lakho nje vele lelo. I'm sure ukuthi ucula icula elifanayo nako amahle benonqobile. Awusho ke bona uzobethula nini ke kubazali bakho?
0: Eh uyahlupa thina sami, yazi uyathanda ufaya izinto ezingahlangani nothando lwethu. Khohle ama side chick wena bhekiswa isoka lakho la emihlweni.
1: Akulula kodwa longa. Ikakhulukazi ngoba nje weqa umthetho kagogo. Uyophoxe yani mhla ethola ukuthi mina ngiseyilutho.
0: Ah Nosipho, ngazi lo magama ngicela ungaphimisi. Kimina nje yazi uyikho konke. Kade ngitshela nozweni nje ukuthi wena nje uphelele kimi kwaphela. Umthombi bathathwa imina bakho.
1: What?
0: Uma ngazwa yini Nosipho?
1: Mfethu.
0: Kanti hawu wawungikhohlisa yini ukuthi imi iphele isoka lakho?
1: Lunga, umthetho kanti umuntu onjani?
0: Ngenzeni mina manje mtakwethu?
1: Wepolice isivumelwano sethu Lunga. Usukhohliwe yini ukuthi athembisa ukuthi ukuya kwethu ocansini kufanele kube yimfihlo yethu zoba u2?
0: Hawu ngiyazi Nosipho, kodwa ungakhathazeki. Uzwele nje akasiyo lo muntu othanda ukukhuluma nje womngane wakho.
1: Hayi ngicela ungalingeke nje uzofaka usine kulento. Ubovoli yakhipha la wena umuntu uhamba ekhininda imfihlo zakhe zethu kubangani bakhe.
0: Usuyangibhedela ke manje.
1: Hayi bo angikubhedeli Lunga. Hawu ngikhuluma iqiniso vele vele nje wena.
0: Hayi Nosipho, Nosipho. Hawu ungaphinde ungibize ngalo gama yazo. Angisho umfazi mina yazo. Hawu
1: ushayelani Lunga. Lunga ushayelani.
0: Ubuza ukuthi ngishayelani. Ngizokuphinda phela ngempamba ngoba ngiyabona usuqala ungijoyela kabi. Hawu.
1: Ngibekisandla Lunga. Ye, Lunga ngibekisandla.
0: Hayi kodwa nawe Nosipho. Azi wena wonke lo wenza ukuthi ngikushaye ngempamba. Uzomela ukhetha amagama akho uma ukhuluma nami ntombi yazo. Ukuze mina nawe usoqhubeka sone kahle.
1: Lunga, ngicela ukuhamba mina ngoku ngilindile.
0: Mana mana Nosipho, hawu, angaqedi ukukhuluma nawe ntombi.
1: Cela uhlukane nami phansi Lunga.
0: Hawu kodwa Nosipho, ngicela ungixolise thina sami. Yazi ngisuye ngathatha ngolaka nje.
1: Lalela la wena Lunga. Ngisho ugogo akaza azangishayise lokungazalwa ngakho angeke ngize ngivume nje ukuqhashazwa wena uyangizwa
0: yebo sithena sami ngiyezwa nokho kazi nje ngicela ukuchazela something khona nje inkingi engibhekane nayo
1: yini ozongichazela yona suka endleleni kudluka endleleni Lunga
0: hawu
1: angifuni ukuzolutho mina oluphuma emlomeni wakho mihlukume ezindini
0: hawu kahle ngola kamtakwethu okay kulungile ngizokudedela yezwa kodwa ngicela nje inhlamba yami ukuthi sihlangane khona sokugqoqa yezwa
1: abe nansi ngulumi nginonela bo. Ucabanga ukuthi uzokwenza umathande nje wena emzimbeni wami kungabi indaba zalutho?
0: Hawu, uchaza ukuthini manje Nosipho? Awusafuni ngifike kini?
1: Kuhle ke ngoba ngizwa kahle. Ungaphinde ulibhade ekhaya uyazi.
0: Kahle ngamatshe sithando. Hawu.
1: Lunga. Sengibonile mina ukuthi wena uzokhula uhlukumeza abantu besifazane. Ngakho ke nje kuhle ukuthi sivele sihlukane nawe kusashisa nje.
0: Nosipho, usungazi ukuthi isinqumo lesina sami esingunqamula juqu ngenxa nje iphutheli lodwa. Ehlisa umoya sithando ngiyacela.
1: Hayi bo, hawu, sengisithathileke isinqumo vele. Futhi ke nje ngeke ngize ngisashintshe.
0: Ungona
1: futhi ngoba nje unoxhaxhawona lama side chicks, thathe yodwa yawe kuyenza i queen of your heart.
0: Kahle ngolaka. Hawu, ingani ngitshele nje ukuthi wena uyintandokazi yami.
1: Hayi angisafuni.
0: Ngimisele nje ukwakha nawe umuzi yabo uma sesiqoqa ukufunda. Kuwe nje uzoba umama oyingane zami hawu.
1: Uyabe ukhohleke nje khohla ke nje Lunga ngeke ngizishade nawe mina. Futhi angifuni ukuthola abantwana nomhlukumezi.
0: Sithanda sami ngicela ungilalele.
1: Hayi.
0: Yazi mina ngikhule ngihlonyezwa ubaba manje.
1: Hayi hayi hayi. Lonto nje ayikunika igunya lokuthi unihlukumeze abanye abantu. Cela uhambe kuyohlukumezwa amahla nonqobile lapho uhlukane namphansi.
0: Mana sithanda hawu.
1: Hayi, the hlukane namphansi Lunga.

ikhona iquiz yethu ezowenzeka emva kwehora lesibili lohlelo lethu. Bambelela kancane nje, uma umuntu othi manje mali neliswa mina ngikwazi konke kumele kwaziwe ngeAfrica, ngifuna ukuthatha umanqoba wa last week, ngifuna ukubambana naye phezulu. Ima kancane

0: insakazo nomakho wesiZulu Cause FM bengilawu Thembeka uMazondo uwakwacele ohlelweni lethu ikhaya lethu nalake sisuke sicobelela nakhona ngezinto eziyisa imindeni yethu phambili kanti ke namhlanje olunye ke futhi usuku kunokholo kuyasenzele lona ukuthi ke sijabule sithokoze kulo kanti ke sizokhuluma ke namuhla ngendaba yenza labantu kwazise si kuyona inyanga kanhlaba nalake esibungaza khona kakhulu abantu abangomama abantu abayenza labantu isizwe sethu abantu ke abakha isizwe laba nalake yonke into eqala khona okusho ukuthi ke omama bayisiqalo sakho konke khona ke usisizinhle wakwaGumede okuyena ke esizodingida naye lesisihloko namhlanje.
1: Amelele emsakazweni ohlelweni ubusuku obuhle ngibingelele kuMay inyanga kaNhlaba kuyinyanga esikholelwa ukuthi isikhathi la ujatshulelwa ori kubongwa ori kubungazwa abantu abangomama noma abantu ababantu besifazane abakhulisa abantwana noma ngabe iyiphi indlela noma ugogo umama kubantwana bomntanakhe noma usisi umama kubantwana badadwabo noma umalumekazi umama kubantwana basibosisi bakhe noma uyiphi inhlobo la yena ebizwa njengomama kulesikhathi kulenyanga inyanga kaNhlaba. Ngizothi ke mangikhuluma inhliziyo yami yabheka yathi mangikhuluma nabantu besifazane ukuthi akeke sikhumbule ukuthi singobani uma sabantu besifazane siphiwa into eyiningi uma sabantu abesifazane siphiwa uzwelo oludlula olabantu besilisa siphiwa uthando siphiwe ukunaba umuntu wesifazane uhlale sonke isikhathi engayicabanga yena icabanga bonke abantu abaseceleni kwakhe ukwenza kwakhe uhlale engagcini kuyena kodwa kucabanga kubona ngisho esedrobheni uphatha athi hayi ngiphathela abasekhaya ngishe kuphi ngishe esemcimbini uyabopha athi ngibophela abasekhaya. So izinto ke uNkulunkulu asidale nazo uNkulunkulu usidale sangafana nabantu besilisa. Ngiyafisa nje ukuthi mhlambe sisa kulolu hlelo umoya wethu wazi ukuthi siphiwe ngendlela enkulu endemangalisayo. Ngizothi ngiqala ngawe noma yinje empilweni ohlangabezana nayo qala ngawe funda ukuyithanda funda ukunakekela funda nje ukuyibheka funda nje ukukhuluma nawe funda futhi ukukhuluma kahle ngawe funda futhi ukuyinakekela mawugula ungekho right bonke ohleli nabo aba understand ukuthi awukho right awuphilile usebuthakeni bakwazi ukukusiza entweni wena ohluleka kuzona ukuzenza ngaleso sikhathi ungazenzi umuntu okwazi ukwenza yonke into la yonke into obonakalisa ukuthi awusayithandi awusajabulile ngayo kodwa uzuqhubeka uyenze ngoba abantu ohlala nabo bakwazi ukuunderstand ukuthi la akasajabulile la akaseko comfortable la akasenzi ngoba ethanda kodwa usenza ngoba usenzela thini masa abantu besifazane ke uNkulunkulu zininga izinto ehlula kuzona empilweni yethu indlela esikhule ngayo emakhaya indlela esikhuliswe ngayo ubaba indlela esikhule ngayo emndenini uma sizonakekela abantwana esibakhulisayo noma abantwana bawabethu bekudinga abantwana bethu basithole si right ngokwemphefumulo nangokomoya wani sikhuluma ithemba empilweni zethu ukuze laba abasibakhulisayo bafunde ukuthi babe nethemba nabo siphinde futhi laba esibakhulisayo sikhulume inqubekela phambili basibone ukuthi yazi ngiyamazi uma eka matric ngiyamazi uma esene diploma ngiyamazi uma esene certificate ngiyamazi uma ekhuleni nakutheni uma wayelwela kanani impilo yakhe mayizi bengcono. Now uma sikhulisa abantwana abantwana esibakhulisa abasibuke sikhula ngokwempilo sibangcono senza izinto ezisijabulisayo si appreciate futhi ubuthina ukuthi yazi ngiyabonga Nkosi ukuthi ungiqinise la and also abantu esikhala nabo kudinga basifundise ukuthi uma ubenzele kahle abakubonge njengomama uma kukhona nje into obenzele yona ngisho into encane njengokudla baphekela ukudla bakubonge ima siyabonga ukuthi siphekela isitambe simnandi siyabonga ukuthi ima wena ngoba ukuma umuntu ekubonga uyakhuthaza ukuthena uphinde futhi umenzele ngokulandelayo and abantu ozele nabo abantu obakhulisayo I mean uma ubakhulisa ungathi mawuyoneka bakusize kuthena athathe ibhakede awulibeke kusinki athathe indishi ayokubekela kulayini so that kubonakalisa ukuthi into yenza kubona noma ezimpilweni zabo bayawubona umahluko.

Kuthi ke kuyinyanga kanhlaba ake sifunde ukujabula ngathi funde ukukhuluma kahle ngawe noma izimo nempilo isicindezela noma impilo isilahla phansi kodwa zama ukukhuluma kahle uthi ngizophumelela mina futhi ngiyazi ukuthi noma ngingakalungi manje kodwa ngokuzama kwami esikhathini esizayo ngizophumelela ngizoyibona ngilanga ikhona and ngizoyibona futhi ngingcono kunale impilo le engivela kuyona. Ake sifunde ukukhuluma kahle nathi, sifunde futhi ukuyithanda, sifunde ukuyi-embrace thina before sinconywe abanye abantu. Bona sikhulisa amantombazane asefuna ngisho uthando ngaphandle ngoba babuka abazali indlela ayiyo ukuthi funa empilweni yakho ungafuni ukuthandwa womunye umuntu okudlula wena uyithanda. So ake sifunde ukuyithanda. Hamba nje ngenilanga uyothenga i-underwear yakho, uphume nje ekhaya uyothenga i-underwear, ungabambi noma yini ekhona. Hamba nje uyinake, uthenge nje okwakho okubizayo, uyijabulise. Kuze kuthi abantwana mabekhula, ungabakhaleli ukuthi wena wokhulisa bona, because ukukhulisa bona kwakuyi-task yakho, kwakuyinto leyo uNkulunkulu ayethemba ngayo ukuthi ubakhulise. Kodwa hayi ukuthi abantwana bakho kufuneka bathenge lokho. Bangenza okuhle abantwana esibakhulisayo, but akusho ukuthi ekubakhuliseni kufuneka igcineni bagcine mhlambe bebuyisa okuhle. Sindle emnyama, siyazi ukuthi abantwana bethu abalahle emakhaya, kodwa lezi ingane esizele manje zifaka inhliziyo ebukhuni. Uma ubuka esekhulile athi mayiqala ukusebenza athenga imoto, athi mayiqala ukusebenza aphume ekhaya, athi mayiqala ukusebenza ajabulisa abangane okudlula thina. So ngizothi ke lezo khathi singakafiki, jabula nawe, jabulisa wena, qala ngawe uyijabulise, ukhulume nawe and yonke into engicabanga ukuthi uyakhona ukuyenza uzenzele before ulinde abantwana. Kunye futhi ukuthi ake sifunde ukudila nezinto zethu zasemakhaya, ngisiphicelezi bathi ama-childhood traumas, izinto ezasehlela. Abanye bethu besifazane sikhulisa abantwana kodwa sinezinto ezasehlela, njengokuthi mhlawumbe omunye wa-rashwa, omunye mhlawumbe wayishawa ekhaya, omunye walahlwa umuntu wesilisa, omunye walahlwa ubaba wengane. Zonke lezi zinto uma ungeke udile nazo, lezi zinto zibe phambi kwakho u-confront, and lezi zinto zibe phambi kwakho udile nazo, so that uzoba i-version enhle for labantwana abakhulisayo, babone umuntu onothando, bathola umuntu oxolile, bathola umuntu okwazi ukudlula ezintweni, and bathola umuntu abam-enjoyayo. Abantu ohlala nabo abakwazi ukujabula, abakwazi ukujabula na, abakwazi ukuthola iside lakho ngoba usake esayidini lokudina. Kodwa uma usesayidini elisha lempilo, abantu ohlala nabo bazokwazi ukujabulela. Abantu abasonayo ake sifunde ubaxolele. Le ngikhuluma ngayo ngiyazi ayilula, kodwa ngithi uxola kuvela kuNkulunkulu. Khona izinto ezinkulu ezehlelayo. Umunye wabulawelo abazali bakhe phambi kwakhe, omunye wabulawela umyeni wakhe phambi kwakhe, omunye wabulawela umfo wabo, omunye wabulawela abantwana bakhe. Ngizothi uxolela nokudlula ezimeni ezibuhlungu ezisehlile zizokwenza ukuthi sivimbeke ezintweni ezinhle nempilo enhle besinokuyiphila, ngoba sonke isikhathi sisabambile. Ngizothi dlula manje, I know akulula, kodwa futhi ngiyazi kwaba buhlungu, ngiyazi futhi nahlupheka ukube mhlawumbe wayekhona ngaba nikholani khona, kodwa ngizothi dlula manje and udedele abenzi bokubi noma okubuka kwehlela, kuhlale la kukhona wena uphile, uphile impilo e-right and impilo ekhulekile. So uxolela, ngengithi choice yakho wena othatha leso sinqumo ukuthi sekukumbi kunje, ngoba awukwazi ukuphila ngo-2007 noma ngo-1999 ubu-2026 sonke isikhathi uze umunye umuntu athi awungeke ngife lento ngeke idlule. Ushinti yamehlela ngo-1999 kodwa siku-2026, okusho ukuthi yonke le minyaka sizofika ku-2026 awumbonge uNkulunkulu ngezinto ezinhle akwenzele zona. Awubonge nokuthi kwaba khona i-COVID kodwa uNkulunkulu wagcina. Awubonge ngokuthi kwaba khona i-looting, kwaba khona abantu baba-loot itolo kodwa uNkulunkulu wagcina, wa-save. Ebuhlungwini wawunabo kodwa usaphila namanje. Nabantu ababekwenza ubuhlungu babeyitshela ukuthi ngalesikhathi ubungasekho kodwa usaphila. So ngizothi ke dlule izintweni ezibuhlungu, kuthathe nje uyibeke lapha emuva in the past, noma ngabe ubaba have-raped you, noma ngabe uma wakulilahla wakunegleta wakureject wahlala nogogo, noma ngabe umndeni wongenzi kahle, dlula. Enye into ake sifunde bafethu kwenza izinto ngendlela phicelezi kuthiwa prioritize. Qala ngezinto ofuna uqale ngazo. Uma ufuna uqale ngewashing, qala ngewashing. Impilo yakho ufunde ukuqala ngezinto oqala ngazo. Uma ufuna uqala ngewashing, qala ngewashing. Ngize ngebhodo, ngize ngokhu ngidlala umbhedi, ngise empilweni funde ukuthi lokhu kubalulekile. Izinto ezibalulekile kufuneke ngihambe ngoshayela izingane itiketi, kufuneke ngihambe ngobhalisela izingane igrant, kufuneke ngihambe ngiyofuna iID yami. Uze umuntu wesifazane athi neminyaka u5 ipasi nginganalo, uthi uyabuka yini ayihlalele, uthi uyamficuluka amahla amasingilabizayo kodwa kanaki ipasi.
qala ngezinto ezibalekile in your life. Hayi kufanele ngihambe ngiyofuna itiketi zengane uze kuthi umntwana uqala grade 1 akazabe nasi tiketi akalazi ikhadi lomgomo akasakhumbula umntwana uthi wayezelwephi akasakhumbuli nama document izinto zonke zakho ezamaphepha zibeke ngendlela eright uyithathe kahle uyiqoqa uyiqoqa ama report abantwana ayitiketi nanani uhlale kusendaweni right ukuze ube umama uhlelekile ngiyamthanda umuntu osifazana uhlelekile okunye futhi edinga sikhulume ngawo ake siba abantwana abantu besifazana esithandayo hamba kwenza ubuso bakho kuba ningabantu abenza indawo indawo etropeni nabo wenza ubuso bakho ngelanga bakususa izinduna bakhame bakunika cream abahle wenza izipho zakho mofuna wenza amashi yakho sometimes ufake izinto zakho uhambe yokgcoba kahle ufuna izinto ezibiza khona collagen khona izinto ekubizwa phecele sekuthi collagen izinto ezisiza abantu bayiphuza khona izinto ekuthiwa ama shorts izinto ezithile mhlambe ningazizwa izinto ezithile eziphuzwa so that uzokwazi ukuphila le nyama yakhe iphile ngoba kubalekile ukuthi ukuze ukwazi unakela abantu funiqale wena uyinakekele akwazi unakela abanye wena ungayinakekele Uma si indlemiyami siyagula uthola ukuthi kade aqala ugula uthi lento ngayizwa kudala la ayi lento la iqolo kade yangiqala lento yini eyenza lento kade yaqala ungasukumi esibhedlela noma usukumi ekudokotela ubheke lento kade yaqala iyini ngoba ipain uma ubuhlungu uma buze kuphume ngaphandle kusuke kuqale ngaphakathi so njengoba kuqale ngaphakathi sephuma ngaphandle kusho ukuthi sebuyahluleka ukubekezela ngaphakathi sephuma ngaphandle vuke ekliniki thatha isikhathi ekliniki noma ungaya uyokhiwa kodwa uzolapheka kuleyo nto izothathwa hayi le ikliniki ngeke kusize kodwa uma uthathwa uyiswa ekliniki or esibhedlela esikhulu lento bazobheka benze ucwaningo ukuthi lento isukaphi ukuhlala ukuthi hayi ngizoshiya nobani ingane zamntana wami ngizobashiya nobani ngizokwenza bayeke ubashiya amakhelwane or unina kalove esikoleni warobson uhambe wena uyinakekele ngoba uma ngabe ungabanakekeli ngeke ngelinye ilanga uyohambe emhlabeni basale unina nabazali babo kuyadinga sinakekele ngayo yonke indlela siyithande and sonke isikhathi uqale ngathi qala ngisho njalo ngathi asiqale ngayo okunye ake sifunde ungayiphindi izinto into eyiphutha musu lokuyiphinda into nje ingabe iphutha musu njalo ube umuntu oyiphinda into iqale njalo into yakushaya ngoku isikhathi makufanele kube khona into ethile ofuna uyenze iyakushaya njalo uthala nomuntu osisa hayi muhle ukuthanda impela kodwa njalo uma sekufanele kwenzeke ukuthi njalo iyakushaya no wakushi wayenza nje nomunye wayenza nje nalo othana iqaleni usakhula wayenze nje no qelela bheka manje amehlo akho awabe amehlo okhozi uma kukhona izinto ezikhulisa ubuhlungu and abakuzwisa ubuhlungu bakhombisa ukuthi lobo buhlungu abakwenzayo uyabuzwa uyabona fundisa abantu abasiceni kwakho ukuthi lento yenzayo ngiyayibona imnandi ibuhlungu isiyazwela manje and angisayithandi usiyenze isikhathi eside fundisa abantu noma ngabe umuntu esilisa noma ngabe abantwana bakhulisayo noma ngabe umakhelwane ake sifunde ukuyilwela ake sifunde ukukhuluma ngathi ake sifunde ukuvika izinto ezile faka udonga phakathi kwakho nabantu abahlumezayo funda nje ukuthi uyazi ngiyabona manje ukuthi engathi usungithatha kancane ngiyabona uthatha kancane uze umuntu omunye athi hayi ngizothula nje ngithu no ungasathula ke manje ke 2026 ngizothi bani besifazana awusathulike nje manje ke ocindezelayo onyathelayo okhlumezayo ofuna ukuthi uthule ofuna ukuthi ungakhulumi ofuna uunderstand ukwenza kwakhe kwa okumbi kuwena ngasathula ke manje sala nje manje usukhulumela wena okunye futhi engicabanga ukuthi sengikhulumile okuningi bengicela ukuthi sifunde kuba nobuhlobo noNkulunkulu noma ngabe yipi uhlelo lebandla noma ngabe uhle undama Nazareth uhlebo la Jesu uhle lolu lwena o comfortable ngalo kodwa iba nendawo engaphezulu kweindonga zakho engaphezulu kumcabango la esontweni noma abasinsiwe noma iMethodist noma iLuthe noma ngabe yipi uhlelo lwebandla la ukwazi khona ukuyilahla uthi sengaphezulu kwamandla ami kwami Nkosi ungisizaphi uNkulunkulu uNkulunkulu sonke siyakholwa kodwa uNkulunkulu yena ongaphezulu kwawo wonke labambandla and wena osiphethe iba nomdlelwane noNkulunkulu ngoba lithizwe uNkulunkulu yena uyakwazi ukwazi usayihlulu bese lithelinye unemicabango emihle ngempilo yakho athi imicabango onayo anayo iBhayibheli isho njalo imicabango anayo akuyona yokujivaza noma yokulahlela phansi kodwa imicabango yokukhuphula nemicabango yokwenza ngcono so understand ukuthi uma sekufike elandleni sekungaphezulu kwamandla akuphume ufuna usizo kuNkulunkulu akuphume uyozama ngaphandle akuphume uyokhuluma nabantu ngizothi okugcina sengikhulumile ngokukholwa ngikhuluma ngefaith ngikhuluma ngokukholwa ngizothi ake sithi masabantu besifazane sifunde ukusiza abanye lo muntu oseceleni kwakho uNkulunkulu ukubeke ngesizathu
lentombazane kamakhelwane engayisikoleni lentombazane ongekwazi ukuchatha ingane yayo lentombazane ongekwazi ukumnika imali yokufuna umsebenzi lentombazane ongekwazi ukumnika imali yeCV lentombazane le eyadadweni ehleli ngasebenzi ongekukwazi ukuthi awuhambe ufuna nje igadi ingane namhlanje lentombazane ongekwazi ukuyipha imali ekhanda lentombazane ongekwazi ukugcoba ithende zakho ngingaka nge-age baningi abantu besifazane ababesempilweni yami angithandi ukukhuluma ngalento ngiba so emotional ayingiyile into engiyona for abantu besifazane ababephambi kwami uNkulunkulu ebabeka bengifundisa ukuthi ayilokhu engathi inkambo yaNkulunkulu ngabantu besifazane kwabanye abantu besifazane science asikwazi-ke uma thina singenzi sikhulisa abantwana expect la bantwana ethi bakhulisayo bazokwenza le thina ehlula ukuyenza kwabanye or le abangazange bayenza kuthina isuka kwabadala sikhulisa ogogo ugogo wayethi apheka amadumba athi anihambise kamsomo apheka ubhatata athi anihambiseni ugogo anqantula imfino athi hambisa sakhula kanjalo sabona omama ngithi umama wami wayesebenza kodwa ngakhulisa abantu besifazane elokishini ngwasemlazi mina ngakhulisa abantu besifazane babesikhulisa sasingena emini sasihambe kuseni umama emsebenzini yongena usisohlala kamakhelwane sivuke asigeze ngabo 10 kuyakuba sasingena 11 ngifunde embonini emlazi ngizothi-ke ake sifunde ukuthi ube nje nomthekelela komunye identify ufuna isidingo komunye umuntu wesifazane umsize nje akulutho ukulahla 50 rand eyofuna iCV ukulahla 100 rand kulapho uyatshala awukwazi ukupha ungazange awukwazi ukuphiwa ungazange uphe ake sifunde ucabanga abanye abantu besifazane ake sibafunde abantu besifazane ukuthi isiphi isidingo sakhe umuntu wesifazane wonke la kuyinyanga yanhlaba kuyinyanga yabantu besifazane ukuthi kuphi la mina ngisiza khona yibo umahluko komunye noma ngabe imali noma ngabe ukwenza noma ngabe isikhathi so that la bantwana bezokhula ngendlela e-right and also ayikwazi impilo ukushintsha uma ngabe thina singeke sishintshe sabantu besifazane thina siphiwe siyakwazi ukuwasha siyakwazi urinse upheke ekhishini urinse e-toilet ubuneka phandle ububelethe ingane ubundlala imbhede yonke le misebenzi iphumelele uNkulunkulu usiphile ingqondo elulekile nengqondo ebanzi so ake sisebenzise le ngqondo and do what's right senze right ngabanye abantu okunye lastly ake sifunde ukupha isandla sethu sinwebeke efunda nje ukuthi ingubo zakho ezindala ikhiphe wardrobe khipha nje ingubo zakho ezindala uphi untombazane wamakhelwane akakwazi ugodola unengubo ezihleli ingubo uma sese wardrobe sehlala unyaka lezo ngubo ayisebenzi khipha nje iskipa khipha nje amasekeni uphe nje abantu bendawo uthathani nazo ingubo lo honesty icathulo zakho ngoba kuyena zingaba usizo kakhulu kunawe ngoba wena vele sekuphela unyaka ungayigqoki usunezinye kodwa futhi kanza dadwenu ingane zasibari wakho ingane zakamakhelwane ezaziyo zasesontweni ake sifunde kube sibe usizo kwabanye ongasakusebenzisi kuphi phisana ngakho thatha igawuni yakho endala mase ubona hayi sengithanda le ake sifunde siluleke isandla sethu ibhayibheli lithi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo kusho ukuthi esiphayo isona esibusisayo isona esibusisekayo nesamukelayo ilokho-ke balaleli ngizosho ngiyathanda kakhulu so abantu besifazane ake sifunde ukuthina and singajiki ekutheni uNkulunkulu sabantu siyazwela siyathanda siyabona siyanakekela futhi siyanaka ake sifunde ukwenza leyo nto singaphuca abantu besisa ngoba noma ngabe uphumelele kangakanani ungaba ne-position e-right uhambe yemoto e-right ube ngcono kodwa konke lokho kuvela kuNkulunkulu akona wakho amandla nokwazi kwakho kodwa futhi lokho konke akukwenzi ube umuntu wesilisa uyohlala umuntu wesifazane noma ngabe ulingana nabo noma ngokoke ofisi noma ngokoke erenki noma ngakokoke position wena umuntu wesifazane ake sibe ney'nseka abantu abadala babethi sibe ney'nseka uma sabantu besifazane ke senze njalo igama lami nguzinhlo kaGumede inamba zami zithi 083 50 53 572 ngikhona kuma-social network ngunokulu ngaGumede kufacebook nguzinhle Gumede 094 ku-instagram nguzinhle Gumede popo ku-tiktok ngiyabonga abalaleli ngiyacabanga ukuthi sizoyi-enjoya kahle inyanga yethu isaqhubeka iyophela ngiyabonga

iculo le lidlalwa kakhulu emshadweni eZambia. Dlalwa kakhulu ke futhi nasemcimbini. Kodwa uyalizwa ke nakuthiwa it's a wedding day. UB1 owaziwa njengo B1 kodwa igama lakhe langempela uBruce Sibalanga. Uthi Pwando khona la kuKhozi FM olumaphiko phiko olihamba phambili isikhathi sakho njengamanje 17 minutes past 11. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani ufuna ukumqhakambisa, ubani ufuna ukumuthi show off, ngabe isithandwa sakho, ngabe umngani, ngabe ukholigi, ngabe usisi, ngabe ubhuti, ngabe umalume, ngabe uanti, ngabe ugogo, ngabe umkhulu, ngabe umakhelwane, ubani nje ofuna ukumqhakambisa, ubani ofuna ukuthi shine again. Ake singene khona lapha encingweni ngizwe ukuthi ubani oqhakambiswayo, mfonele manje. Mengabe ufonela uKhozi FM manje kukhona umuntu ofuna ukumqhakambisa, eyi ngeke usakwazi ukumfonela ngoba uzobe usecingweni nami. Kodwa into kumele uyenze ukuthi umsendele WhatsApp noma umsendele i-message umtshele ukuthi alalele uKhozi FM ngoba mhlawumbe angasakuzwe umqhakambisa kuKhozi FM umsakazi noma umsakazo omukhulu khulu khulu kazi. See?

0: FM sawbona cause the FM sawbona
1: ntana umuntu mntana umuntu umuntu uyaphila nani
0: ngoba ni bebe
1: wadini bebe lo sozalweni
0: ay ninjani
1: zikhona we mntana umuntu wone njani wena
0: siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
1: ntokazi yakobantu ukhuluma nobabo wakho ngoba phela uyindoda yakazi yami babo ushelembe le ithemba lika mangombani ushelembe ephitha ama spring aphezulu emafakatini ngabe uyayazi ma respect na
0: ngiyayazi babushelembe ma respect
1: yalazi ngaphezulu yalazi ngaphezulu
0: hayi angilazi ke
1: phethwa amakhosi ke mesingaphezulu ahlukahlukene emntana omuntu mina ngaphakathi kwamakhosi inkosi yakazonde nathi
0: khona inkosi
1: yakazonde futhi emampumuza futhi emntana omuntu cha mntana omuntu ngithi mina babili amawela engizowaqhakambisa emntana omuntu oqala unhlekelele owaqwaba isimo sale ipangeni ubuka ukungifundisa igoli ngaye igoli singimdala mntana omuntu bengihlamukile amadela abuthongo a like KZN mntana omuntu ngangayile ukuthatha udumo lwami ngangiyosebenzela umndeni wami mntana igoli ngaye singimdala wabufundisa igoli unhlekelele futhi uthisha wami angisazi ngaloko mntana omuntu uthisha wami mntu wangifundisa igoli futhi ngazokuningi egoli namhlanje sengathi ke ngangimdala egoli yebo mntana omuntu kungenxa yakhe mntana
0: siyabonga ke
1: sibili ke mfuthu baba nginokubheka idwarha insizwa simnambitha betatane mfuthu abangifuthi gomele ngithi okugcina ke mfuthu amadela buthongo ke wonke nje athi mntakababa baba ngithi ngelinaka kufuna asho ukuthi ene kungani kho yindle ayilandela ubizo oluthile mntana omuntu
0: hayi
1: ngiyangibiza ingane zabantu ngizazi ngingazazi mntana omuntu ngithi phambi sisandla ngithi nina benkosi
0: siyabonga
1: mntana omuntu
0: siyabonga kakhulu baba siyabonga akuthathe obunye cause FM sawbona cause FM hello hello awu ninjani
2: awu sawbona kosazana
0: ninjani
2: umfo umbuyazi baba
0: Ehhe, ngikhuluma nobani?
2: Ah, mhle sashethe mtubalo. Hey. Ukontent bakamsawo lapha, hey. Kwenzeke echo la, kwenzeke echo la.
0: Uyangizwa kodwa?
2: Ya, ngiyakuzwa yozi.
0: Uqhakambisa ba.
2: Uyaphela.
0: Ngiyaphila unjani?
2: Hayi, akubakhulu. Awu msambuzi lapha, awukwenzela ayine sizenze ngala lapha esishophinethi. Ngiye mtubatuba hayi. Ngithi keep up mngolwami.
0: Ah, siyabonga. Ukhosi FM sawbona? Ukhosi FM hello. Sawbona. Ay, angithatha umunye. Ah, uziyanqamuka lezi ingcingo. Ukhosi FM sawbona?
3: Sawbona manjomani.
0: Ninjani?
3: Ngiyaphila ke wena waselangeni njani ndodakazi?
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma nobaba.
3: Ngingumbukeni ngwakwazaza ekhaya isejozini. Bathi inkunzi udoliphathini nje ma.
0: Yebo babudlali uqhakambisa abana namhlanje bso.
3: Ake ngiphakamise umfowandebele intambo zebheshu ulaka wadensi wendodakazi. Wangidoza ngesandla ngisehlathini lenkampani wazongifaka la akhona nokube ngwakhela umuzi wasekhaya amamhlongo iyona leyansizwa yakandebele lapho lundu ntambo zebhishu
0: siyabonga shem kuba mdebele awu wazi wamkhulu umsebenzi
3: kakhulu ndodakazi hayi ma ungafika lapha kaphumdelile igama lomuzi kababa ikaphumdelile hayi uyophumdelile nje manje
0: Hayi ngezake ngifuna ukuphuma kudelile.
3: Wena waselangeni.
0: Awusiyabonga baba.
3: Ukugcina ke kube uduma kude emsingi umkhombiseni ngathi ngakuyinkomo ke nokube ngumnomzane nginesibaya umfowethu asemsinga ngathi ngakuyinkomo ithole ezi-4 ezihamba nenkunzi yazo sigcwele isibaya kaphumdelile. Ngiyathobeka njomane angikadle ngihlehle ntombi usebenze kahle manje.
0: Siyabonga kakhulu baba. Angithatha ukugcina ke manje cause ye FM sawbona. Kuzi FM hello.
4: Yebo sawona sisi.
0: Ninjani?
4: Hayi sikhona tathe.
0: Hayi siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
4: Umphikelele lo wakwaMvelase emnandithi manje emabilazi.
0: Mvelase uba umqhakambisayo namhlanje bso.
4: Ngizobe ngithathe umfo wakithi laphana umfo wa Zwane uSibusiso. Abantu bambiza ngelinye abathi udle awu le ndoda leyana inomoya omuhle kanjani. ngendoda leyo yangithatha yangibeka lapha egoli ngafunda igoli yakwazi ukuthi ngifake nasemsebenzini futhi nje kahle hle yangithathisa nelayisensi yangilekelela kanje nawumuntu omuntu nje engingawe ngiwakhile ngiwakhe ngesimo sokuthi ngaso ndibe duke kwalandoda
0: awusibonge
4: ingibekisa nemali ngibekela imali ukuthi beka imali kuzokwazi ukuthi nawe ekhaya ufike
0: kukanje
4: hhayi leya ndoda yakazwane leyo kanina wami ngiyayibonga leya ndoda
0: awu siyabonga nkosi yami kusibusiso nibe nobusuku obuhle baba
4: nazo-ke ngiyabonga umphilelivelahle lwemnambithi
0: allright siyabonga baba ngifuna ukukhumbuza-ke futhi ukuthi ubuhle be-Africa quiz sizobe siyidlala leyo quiz kungekudala ukhona kumanqoba wethu wa last week uSiphamandla uthi yena uready kahle kahle usewine amaviki awu-2 elandelana uthi hayi mamhlongo manje umane ngilungiselele ngifuna ukuthi oyithembile eze ngaphambili ngoba ngifuna ukubhekana naye Uma nawe uthembileke ucabanga ukuthi uSiphamandla ungakwazi ukubhekana naye kwi-quiz yethu yobuhle be-Africa ngithumela uWhatsApp uWhatsApp wami njengenjwayelo u-0791639874 ubuhle be-Africa quiz la esihlola khona ukuthi ulwazi lwakho lwe-Africa nezinto zase-Africa ngaba amasiko iy'ndawo amazwe abaculi yonke into ekhona yase-Africa ngabe ulwazi lwako luhamba lize lifike phi mobona-ke wena ukuthi hhayi uyithembile usemandleni ungakwazi ukuthi uSiphamandla ubhekane naye ngisendele uwhatsapp ngiwuphinde futhi uwhatsapp wami u-079 163 9874 079 163 9874 ubuhle be-Africa quiz sizongena kuyona manje kungekudala kodwa kwamanje u-Oxlade no-his
5: bayalandjata nosithandwa nzuza kwi-WNP
6: khuluma ngalo kuqhathanisa-ke ukuthi umuntu wami uthanda izinto uyathanda ukuqhathanisa ubudlelwane bethu nobo omunye umuntu
7: ayi cha mna engiyona umuntu ongiqhathanisa nkosi yami lutho lutho lutho umuntu akangithandekile into engiyiyona njemazongiqhathanisa kaye lapho kabona ku-right khona
8: ayi ngamshiya mina chata ngamshiya ngempela nje futhi
9: once wangiqhathanisa usukhombisa ukuthi usakhumbula la usuka khona noma khona usakubona kungcono la usuka khona
10: umuntu ungabolokhu umkhathanisa ngoba uyogcina eseyeka nanokuzama
11: ukwenza
12: kuyashiyana
13: ukwenza kuyashiyana uthole yofana nami
12: futhi kuyashiyana ngempela
13: uyohambela kodwa uyoshuthi hawu kodwa angaqhomoka nongoma kayi
5: woza nabangani bakho
14: ngo-3 kuya ku-6
5: ukhozi FM

0: kodwa siyabonga kakhulu
1: siyakhala wempumbathi inkulumo yasemambathini siyakhala cha wangani uphethwe yiyona phela insizwa entshebe lapho ihambela
2: umthwalo hayi hayi mfethu hayi I'm going to hayi
0: siyabonga kakhulu bafethu sithe angifuni ukuqamba amanga ke umisi yena umlwisile shem usiphamandla umlwisile I'm sure naye ubesho ukuthi hayi ngiyaqala ukuba nomuntu ongimisa kabi kanje
1: Hayi bese impela yazi ukuthi useduze yabe ngibambe ithambo hey wenkunzi ayisindile hey
0: Hayi siyabonga kakhulu badoda tibe nomsuku obuhle
1: Ngiyabonga kancane manje ngoba phela ngomanqoba ngicabanga ukuthi nginalilo ngaleli manje lo uthi nje ngithinta ababili abathathu Nkosi yami awu
0: Next week songena kugona
1: Okay ngiyathokoza
0: kakhulu Alright siyabonga kakhulu siphamandla nosithe ekade benathi kubuhle beAfrica quiz ayu siphamandla umanqoba ongasuseki kuleya sports ya number 1 uma ngabe na ubone ngathi uyakwazi ukuyenza le quiz kade ulalele emsakazweni wakho ulalele usekhaya wathi hey lembuze bezoneliswa mina ngayiphendula manje nje next week sobe sikhona khona la kubuhle beAfrica sithi buhle beAfrica quiz
3: Pindi P.
4: Asibingelele samukele uzamando sicele namhlanje uzamandosi uzalwe wakhulela emlazi uzama umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe
5: sikala nini lento mculo
4: iqale ku Sunday school kwakwenzeka nje ukuthi mayiqala inkonzo kube khona nalabo abakhonja ukuthi ay uzoqala iculo ngahlaleke nje ngechorus leader ke ngeworship leader uNkuluNkulu wangixhumanisa no DJ Oros DJ Oros wangithatha wangixhumanisa no professor ngaqala kwami studio ukurecord ngaqala no professor kwathi makuvelisa bangaqhuma ngahlala kulendlela zakhe zokuqala ijeni yomuntu ngizothanda abalaleli lapha emakhaya bangazi njengomculo wegospel ukuthi ngikhona house

0: Jata nosithandwa Ndzusa kwi WNP.
1: Ubuyisa ngani mthenga imoto? Udaba la ngisho ngifanele nje control.
2: Khuluma ngalo ukuqhathanisa ukuthi umuntu wami uthanda izinto uyathanda ukuqhathanisa ubudlelwane bethu nobo omunye umuntu.
3: Hayi cha ngeke yiyo umuntu ongiqhathanisa osiyami lutho lutho lutho. Umuntu angithandi into engiyiyona nje.
4: Umsizwe zabulina ngishona tatitha pokala bulina.
3: Mazo ngiqhathanisa hayi lapho ka bona u right corner.
5: Hayi amshiya mina chatha amshiya ngempela nje futhi.
6: Once wangiqhathanisa usukhombisa ukuthi usakhumbula la usuka khona noma khona usakubona kungcono la usuka khona.
7: Umuntu ungabolokhu umqhathanisa ngoba uyogcina eseyeka nani nokuzama.
1: Ukwenza ke shiya.
8: Kuwela kahle.
2: Awenza ke shiya na uthole ufana nami.
1: Futhi ke shiya na ngempela.
2: Eh uyohambela kodwa uyoshuthi awu kodwa angaqhomoka nongoma kai.
0: Woza nabangani bakho.
9: Ngo 3 kuya ku 6.
0: Ukhozi FM. Ukhozi FM. Lo hamba phambili.
10: Indumezulu yomcimbi eziyakhala Mo Sun City.

0: Signale tequila, my love.
1: Sawubona Londa, laphila. Impela sonto ngiphathe kahle kakhulu, siyambonga uThixo. Sibonga umusa wakhe. Amen Londa.
2: Yebo yebo yebo Londa. Sithe kukuze FM lihamba phambili. Ohlelweni olusha sisi. Cha. Ngihleli nawe nami uSithamo ongubana lo ichopha lendalo ngilaye college Mistian sisi. Ngulalela nje nami ngibeka indlebe nje ngithenine emsakazweni njengejwayelo. Thank you.
3: Sawubona Mashando, ngihleli nawe ngikulalele kuze kushale lohora uzakhona kukhumala ecala uzemaresibek abonge vuma ukuthi emimulweni wami sabona ey'nkundleni zokuxhumana Londa Londa wawungemuhle wawungemuhle wawunosiduli kuqobo.
4: Molo molo molo molo Mailonda hashtag ezwi lasebusuku Mailonda umxolisi igwazangubo ngila inqutu kwevula amehle emagundwaneni ngithi ngikhona nje lapha Mailonda ngihlele eBack City nginawe ngikulalele danke dadewethu.
5: Malonda Malonda ujayiva pheka umbhede lo uMr Hehe kwezinye iy'teshi ngilapha kwanongoma kwamkamunde ke nangikhona khona. Ufuna nje ukuthi hi Londa ngihleli nawe up until lelo hola Malonda yavu ngichaza bani Malonda iphimbo lakho linanda thing eqathaze aphula nje lihlalele nje sihlahleni ujayiva pheka umbhede angibonge
6: hashtag izulasebusuku molo molo Mailonda hayi ngikhona ntombi ngihleli nawe ngilalele hayi sengifone ngaze ngajuluka Mailonda hayi lutho kungibamba lapha kolayini kodwa nje ngikhona ntombi ngithi akuvele lokho ukuthi ngikhona ngilele ngilalele wena siyabonga ma ukhona Mailonda ma ngabe kuhambe kahle konke ngiyabonga usabela wabuthelezi mundlo kasiko aphuma eceleni danko.
7: Ngibulise Mailonda sisiwami ngihleli nawe la ngikwezempolompolo ngikwezempolompolo la hey ubi ngingapha eDurban ngiseDurban nje khuluma no-Andisi wampense empophomeni ngakhohlwa ukubulisa lapho umngani wami umfo kamjwala madoda ese-inland inkabi yami le engafika ngayo emalolini ngeke ikhohlwe inkabi.
8: Konkola Londa Londa mbathe kunjani my sis abakahle hayi present ulindelani ufanye kumasobolpen shalwe polopolo.

0: ngomoyizwayo ekaleni that kid no kid X amsana kanjalo kune Cray Beats bethi ke really wanna know ngidlaleleke ingoma eyintathu enye ingoma engidlalele yona ingoma ka sisi ethi ngidikiwe ngaphinda kudlalela uzonke ethi feelings kanti isikhathi sethu njengamanje sithi 2 minutes after 1 2 minutes after 1 ke okushuthi ke imizuzu imbili libumbeni hora lokuqala ezintatha kuse manga msando kuvula kwakho umsakazo usando kuvula njengamanje mhlawumbe usando kungena endlini usando kungena emotweni usando kuphaphama njengamanje ngiyakubingelela ngiyakwamukela kohlelweni izwi lasebusuku igama lami ngingolonda ngakwambatha isibonga nti ngiba nawe njalo ke ngolesine phakathi kuka 12 no 3 Njenga manje sizokhipha ke imfihlo soxoxana ngeimfihlo yazi ukuthi imfihlo yami imfihlo yakho so mlaleli ukhona ke osibhalilile wathi ke ufisa ukusazisa ngeimfihlo yakhe yakhe ke imfihlo namhlanje kodwa akiyone yakhe ncamashi uzoza mangabe sekufundela yona ukuthi ke yindaba ngisho njalo kodwa akiyone yakhe ncamashi kodwa yakhe futhi ngoba nayo ukhona lapho phakathi kodwa ke okubaleki kakhulu noma kusemqoka kakhulu ukuthi ke uyafisa ukuthi simazise noma sim advise ukuthi engenza kanjani ningabe sim advise ngokuthi uyayikhipha lemfihlo noma nje uyaqhubeka ihlala izimfihlo kuyena ngoba kungenzeka ukuthi ke ukuyikhipha kwakhe lemfihlo le athi yena ucabanga mhlambe ke ukuthi ayixoxe noma bazise labantu laba aba involved kulemfihlo le kungenzeka kubhidli kokuningi so uyabuza ke namhlanje ukuthi ke noma ke ucela ukuthi ke simazise simbonise kahle kahle ukuthi ke enze njani ayigcine lemfihlo ihlale nje kuyimfihlo yakhe yize imhlukumeza naye noma ayikhiphe kodwa futhi mangabe ayikhipha kuningi okungamosheke lapho ke kusuke sekungena wena mlaleli ukuthi ke wena ungenze njani noma wena umadvisor ukuthi akenze njani uzozwa ke mangabe sengixoxela lemfihlo lebeka indlebe yakho shele impelo wempolompolo ukhumbuleke ukuthi ngizobe ngikubuza ngo 2 o'clock ukuthi ke ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo lapha ku Facebook uLonda Mbatha ku Facebook ungahamba ke uyo checka lapho kodwa ngizoyifunda leyo ncwadi leyo ngoba ke ipostwe khona lapho ukuthi hashtag imfihlo yami mlaleli ke namhlanje onemfihlo akafisa ke ukuthi asixoxele ngayo khumbule ukuthi nawe ungangixoxele yakhe imfihlo ngoba imfihlo yami imfihlo yakho kodwa ke namhlanje imfihlo yamlaleli uthi Mylonda nomlaleli angazi noma ke nizongihlulela yini kodwa nginemfihlo esenginesikhathi ngigcinile umngani wami uthandana nentombi kamfo wabo ngithi imfihlo yami ngoba ngathola ngase ngigcina ngaphakathi kimi iyangidla lento le usuku nosuku kodwa ngazi ukuthi ke ngingayivimba kanjani ukuthi ke ingabe senzeka iqhubekele phambili yenzeke futhi sengicabanga isikhathi eside ke ngiloku nje ngihleli phansi ngidla amathambo engqondo ukuthi ngenze njani angisitholi isombululo angazi noma ngitshele umngani wami ukuthi ke badlala ngaye noma ngitshele bona laba badlala ngomngani wami ukuthi abayiyeke lento le abayenzayo angazi ukuthi ngenze njani okubuhlungu kakhulu ke Mylondo ukuthi umngani wami uyayithanda le ntombazane le futhi uyayihlonipha so ngiyacabanga ukuthi kuyomphula inhliziyo kakhulu ukuthi ke athole ngalesenzo sabantu akabakhonze kangaka nami ngiyasaba futhi ukuthi vele ngam ngiyasaba futhi ukuthi ke athole ukuthi nami bengazi ngale mfihlo ngenze njani ngigcine kimi noma ngimazise umngani wami imfihlo yami shutike lo mlalelo unemfihlo eyimfihlo yabanye abantu efihliwe uyabuza namhlanje ukuthi ke ngabe enze njani amtshela umngani wakhe ukuthi lalela lo muntu omthandayo lo muntu omhloniphayo wena ozimisele ngaye uganga nomfwenu noma tshele bona labo ukuthi sengiyazi ngale mfihlo yenu iyekeni noma vela yena ahlale nayo le mfihlo le uthi uyasaba ukuthi mhla ethola lo mngani wakhe kuyomphatha kabi kakhulu ukuthi naye bekade azi wasethula kodwa futhi ke uyasaba naye ukuthi kube uyena oyikhiphayo lento le ngoba uyazi ukuthi uyithanda kanjani intombazane futhi uyihlonipha kangakanani so mangithiwa bekuwena ke mlaleli owazi imfihle kanje ubongenzi njani ubongasithulela nje uthi I am minding my own business angihlangani uyozayitholele yena noma ubukade ungenza indlela yokuthi athole noma ubungakhuza bona labantu laba abenza yona lento le ubungenza kanjani wena imfihlo kamlaleli ke le egcineke isimfihlo yithu njengamanje anonymous kodwa ke mina nawe singakhuluma ku 0117140175 noma ke uthumele voice note ku 0791639874 noma ungazisa ukuthi mhlasimbe nawe wake wahlangabezana nenkinga kanjena wena wathola kanjani ubani owakutshela so namhlanje ngam advisor ke uthini u anonymous ukuthi akayenze njani le mfihlo le akagcine nje ngokuthi axoxele thina angabe sayidlulisela phambili noma aka hambi eyotshela umngani wakhe uthi wena akenze njani ngakomenta ke lapha ku Facebook kulondambatha noma ke uthumele voice note yakho noma uvele ungifonele siyixoxe ngoba nayo ulalele ekulaleleni kwakhe ingoba phela bekade sibhalelile ecela vele ukuthi ke sim advise ukuthi senze njani ke ngalemfihlo le akanayo asethatheke yona lemfihlo wayixoxela thina uyafuna mhlawumpha ukuthi ke sim advise ukuthi igcine lemfihlo kube yakho noma ikhiphe ngoba nabo bathi ke kuyimfihlo yabo akuvele nje kumoshakala akuvele kumoshakala so ngifisa ukuzwa ngawe ke wena ukuthi ke unga advisor ke uthini ungathini ngalemfihlo kusekwa kwehlela yini into kanjena kwakuphatha kanjani mhlambe nawe mangabe ukuthi ke kwakusesayidini lakhe kwakuwena lo kakudlalwa ngaye kwakuphatha kanjani wathola kanjani noma wena wake wayazini futhi ke imfihlo ekanje ngabanye abantu wabaceba yini wenze njani wena asikhulume ke 0117140175 sibambela ku line 1 cozi
1: yebushon
0: hello kunjani
1: ngaphila ntombi njani
0: ngiyaphila nami
1: yeah
0: yes
1: yeah eish ngina besizelele lo muntu kodwa ngoba lo nokwenza nomfowabo kusho ukuthi nje intombazane nomfowabo bobabili abamhloniphi mina bengithi lo umngane wakhe ngokubona kwami ngcono ukuthi amhlebele lona umfowabo
0: amdlalwa ngaye
1: kudlalwa ngaye yilokho mina ngikubona ngiyabonga shanti ngathokoza ishilo
0: okay no siyabonga siqhubekile phambili sithole omunye la kulayi 2 ukuthi ke yena ubengenze njani yena noma umadvise ukuthi athini umlaleli ukhozi sawubona hello okay uyaguquza kakhulumi simbamba la kulayi 20s ngiyaphila kunjani
2: ngiyaphila
0: sis yes
2: kuma nokhamba la mona sesikhothe nje.
0: Yebo.
2: Mina nje sesiyalveza manje yokuthi ke ufuna ukuthi ke ubhuti lona avele kwathi baba uthuka ukuthi nje into abayenzayo bayiyeke uzomtshela umnikazi wendaba.
0: Uzobacebo avela khulume nalabo.
2: Yebo manje yabatshela baba uthuka nje ukuthi nje abamekanxa ke bayenza kuwa useyayazi nje ukuthi ke akusafiki impilo yabo sebeyimpilo kabhuti lo.
0: Mhm.
2: Yebo.
0: No ngiyakuzwa siyabonga.
2: Siyabonga.
0: Kuvile family wena bungenze njani cause sawubona
3: Londa niyaphila
0: Ngiyaphila kunjani
3: Ngiyaphila mashanti ubecela ukwehlisa umsakazo kancane
0: Okay
3: sengishisile mashanti ukhuluma nomizidlala la imazabekho
0: Yebo
3: Yebo bengithi mina my Londa ngoba ezele akathanda ukuthi lento ivele ngaye uanonymous akayigcine nje la ukuthi impela engayilokuthi ipcayi kakhulu yebo cha kayigcine nje lapho ngoba akazi kokwenzakalani bangatshela laba ukuthi ukuthi abayeke akazi ukuthi kuzokwenzakalani nomnikazi wendaba engamtshela akayigcine nje la
0: kube yimfihlo nje yakhe
3: kube yimfihlo nje yangempela futhi uzayitholele umnikazi wayo
0: okay no kuyazwakala
3: yebo siyabonga sikhala phansi
0: ngiyabonga nami
3: yebo
0: danko sikhwele phambili cause sawubona
4: Hello.
0: Hello.
4: Ngizana mkhaya.
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Siyaphila manje kuzokhembela asemhlathi number 2.
0: Mhm.
4: Hey, yazi kwelonda into mina ngiyihlale kuphela. Ah, yabona ke into eyihlangene nothando njena.
0: Mhm.
4: Azikhulume wayenze kahle nje ekuqaleni uma ethule, akathule nje aze ayoshona ayokufa.
0: Nalemfihlo.
4: Ukhulume ngene yonto leyo ngoba kusa uba kuthi ngoba esho lethu uyazi ukuthi umthanda kangakanani lo muntu uma bengabulalana ke useyuthini kubeni lezinto leziqhamile
0: ziqhamuke ngayi.
4: Ngaphandle makuse umuntu omusha osemncane ngokuzazi imincele ukuthi ihambe imincele uthanda igcinela. Kwahlathe number 2 ngiyabonga umkhaya my lord.
0: Asibonge cozi.
5: Yebo sawona sis.
0: Kunjani?
5: Siyaphila njani?
0: Siyaphila.
5: Ngumthapho kwazamnikina nangina ezinkulu phansi edressing e-211. Wakwamfeni isibongo. Bengithi ke mina umngane wakhe lo akacele njenganomngane wakhe acele iinamba zakhe la kumngane wakhe lo.
0: Lalela.
5: Abesembe abe anonymous ke abesemthinti moyeni athi ubheke ubhuti wakho kanje. Abesethi uthi ando athi nathi amfonela ngathi amtshene futhi ukuthi ungaphinde ukufonela ukuchabela ukuphawule lonto.
0: Shuthi kahle engathola ngisho enye sim card ayifake efonini athumele SMS ayikhiphe sim card ayilahle as long as lo etholile umlayezo.
5: Yes.
0: Okay. So we need to advise ukuthi akayikhuluma le mfihlo le akayikhiphe.
5: Kodwa kuxhumulekile ngoba ngoku leya nto mzukwana eyithola yena kodwa manje kunzima nokuthi atshene lo mfowabo. Kodwa makakaqala ukukhuluma nomngane wakhe lo kodwa ke into bona bayazibuka bini nomngane wakhe.
0: Aqala bakhuze.
5: Aqala akhuze umngane wakhe ukuthi hayi buya yabona lento nawo yenzayo iyogcina seyiyinkinga kumele kuyobulalana laba bantu. Ufele izithandwa zakho zombini.
0: Hayi ngiyakuzwa.
5: Enkosi mntanami.
0: Siyabonga.
5: Uthaphukazi yamnikina ke lona edressini le 211 emzimkhulu phasi ezantsi eduzane namaplaza.
0: Hey, kude kanje. Ngithi kude kanje.
5: Ah, kude kakhulu idolobha lami lithenga kulo likostata. Ekozi lebo kaphela sengikhule kakhulu ke mina kanje ukhozi angilali ngiyalalela.
0: Ah, siyabonga.
5: Thank you my lord. Iphi nyama la uyile emulweni?
0: Hey la esandleni sami.
5: Alright, yaza kube kude ke.
0: Kulungile siyabonga.
5: Thank you mntanami.
0: 15 minutes after 1 seqhubela phambili sikhuluma ke nawe ngimlalelo Khozi FM sifisa ke ukuthi ukuzwe ukuthi wena ungamadvisor kanjani umlalelo uthi yena unemfihlo kodwa impfihlo yakhe ikuthi wazi impfihlo yabanye abantu abagila ke umkhuba uyasho ukuthi umngane wakhe uzwana nentombi kamfo wabo so uyafisa ukwazi ukuthi enze njani atshele umfo wabo noma khuza umngani wakhe nalentombazane le noma kugcini nje kuyimfihlo iyakhe kodwa kumphatha kabi ukuthi uyozwa kanjani noma ke uyozizwa kanjani yena mangabe ke lo mfo wabe setholile ukuthi nawe kanti ubukade wazi kodwa futhi ke enye into emzisa kakhulu ubuhlungu uthi ke menza acabange kaningi ngoba uyazi ukuthi ke lo mfo uyithanda kangakanani intombazana nokuthi futhi uyihlonipha kangakanani so yilento ke emenza manje angazazi ukuthi ayigcine le mfihlo kube yakhe noma ayikhiphe enze njani mangabe ikhipha utshela umfo wabo noma utshela umngani wakhe noma uya bakhuza enze njani wena ubungenze njani ke 0117140175 ubungenze njani wena cause sawubona. Hello
6: Donda
0: sawubona.
6: Yaphila
0: phi? Ngiyaphila njani?
6: Yaphila.
0: Khuluma nobani?
6: Kuruma nomkhaso wamthari bahlabisa empanzakazi.
0: Yep.
6: Hayi mina ngithi akalikhumbuze ngithumba lona.
0: Ehhi, wena ubungenze njalo.
6: Ya, mina nje ngihamba nalo esim card, nami ngingathatha isim card ngiyifake efonini ngibhayele ngalo khashazo wami umthethe. Awubheke lapha, mhlawumbe makwenzeka ngiyababona mhlawumbe bangena endlini or benze njani ngiyamthethe ngesikhathi esiwukuthi benza nje benza nje. Ngibaye into enje kumngane wami ngamtshela mina.
0: Awu bakithi. Bese mangathiwa ke
6: ukufa kuyinto ekhona lo nto umuntu mayesila kadliwe uyangcwatshwa.
0: Hayibo. Mase kuthi wena ke.
6: Ngoba nawo benza lokhu bayazi ukuthi kunomngozi omngakanani lento abayenza.
0: Kunjalo.
6: Hayi mina ngabe ngathi ngikhumbuza.
0: mangathiwa ke wena okanjena ke kuthola ukuthi umfoni okwenza isimo esikanjena umngane wakho siyakutshela ubunga reacta kanjani uthole leyo SMS le kwinamba nje ongayazi
6: hayi
0: yabona ke
6: nawo ukuthi ukuvela ngisho kumele sikanjani kodwa ba ube khona okumele efacebook ngabonakala ngendlela
0: eh yabona ke Aglula nje ngoba sisho nje kodwa kulukile siyakuzwa. Kunzima so singayicabanga ukuthi nje ayi kulula ukusho ngoba simsakazweni sayikhuluma uyibuke lento ukuthi mase kuthiwa wena othola leyo SMS leyo kwinamba ongayazi wena ubungareacta kanjani sithi wena usuyatshelwa futhi ubungazizwa kanjani kuba usungenzi njani. So siqhubekile phambili sizo uyumlaleli cause
2: Ayilonda.
0: Hello.
2: Elinjani wethu?
0: Ngiyaphila kanjani?
2: Laphile ukhuluma nenkunzi emshayeli lapha eMondi yodwa khathi kulaphe makhasana lentuthu.
0: Mhm.
2: Eh, yabonile lalo yasinda.
0: Kakhulu.
2: Alukhulumeli, alukhulumeli. Mina ngiyathula kaze ayibonele yena nomatshe nomunye.
0: Akhuze lapha.
2: Ye, bayiyesabisa into nje lokho.
0: Ngiyasabisa ngempela ngoba wazi ukuthi uzokwenza njani mangabe setholile futhi usumtshelile ukuthi uyamsiza kodwa ireaction yakhe ke awukwazi kuyicontrol.
2: Omunye vele azonde wena umtshelileyo.
0: Uyabona?
2: Azonde wena.
0: Noma vele ayibulale yena sizofila kanjani sizoba nale lo nembeza ke manje sikuba ngimtshelanga.
2: Thathi abantu sebabulala manje thathi into ethilana abulale lo wesifazane asho ukuthi imbulelo ngenxalaba bengabe sashe ukuthi leyo zinja lathi nje imbulelo ngenxalaba
0: ucinge
2: eish usebenzekile ngale wena manje
0: hayi ngiyakuzwa
2: uyabonga kakhulu mzala
0: sibonge angithatha abahlanu ke manje abogcina bese ke siyobheka abanye futhi ke lapha ku Facebook ungayithumela ke ne voice note ku 0791639874 ukhoze sawubona Kozi? Okay, siya ngqamukelana nalo sizama umunye Kozi?
7: Lo ndinjani ntombi?
0: Ngiyaphila kanjani?
7: Akho khona ikhampani babu makhansha kwa Kozi.
0: Yebo.
7: Uyabona ingane lena lo sisilona umngane impela wabo. Sizasho. Akaqala tjena umngane wakhe. Ambule umngane wakhe.
0: Mhm.
7: Angamtsheli lo so uthanda intombi.
0: Mhm.
7: Ningafuna ukuzwa. Ubona ukwazi ukubhala engafani ngathi mesifika abhala incwadi ayitshile indlini yalo esoka.
0: Mhm.
7: Abhala incwadi ephapho sicapha lothula umsindo. Futhi kabo abokwe semkhathi kululo semkhathi futhi abakushaya bafuthu.
0: Oh yes.
7: Eh, angamtsheni akakhuza umndani wakhe yena.
0: Mhm.
7: Yabona ke banje ngibona mina ngabe isombe sicoma uthi ayibhumina kuyibheka nje sona.
0: Mhm.
7: Wenzi iphutha ngoba ngiyamtshena bese ayibulala uyabona.
0: Yes, iloko
7: sasaba. Bathi bajikele yena. Umuntu njalo yase uyibamba kunye umuntu. Kodwa nje akazami ngabe semkhathi amakhuza umngane wakhe kunjalo nafukuza umngane wakhe abhala incwadi ayitshilile esokweni lakhe oyibonela.
0: Uyibonela yena.
7: Eh, la iyanga ethulwa ndoda.
0: Hayi, no ngizwa.
7: La iyanga nami bakho kunye nengane yami. Kuqonde nami lokho yiwa kahle njani bakwena kusho mina. Esibhedlela saqhubeka esibhedlela e-Catherine Booth sicela abaphathi wakhona noma ungqongqosha kezobuka bahlupheka abantu abadala siyahlupheka ama-file sathi ama-file phezulu sebesezansehlenywe umdala ake bezame enye ingqondo nkosi yami siyagqilazeka esibhedlela e-Catherine Booth ungqongqosha kezobuka mfowethu
0: isibhedlela sikuphi?
7: Esibhedlela e-Catherine Booth eMatigulu.
0: Oh, okay, Matigulu.
7: Siyacela ungqongqoshe kezobuka siyahlupheka esibhedlela siyalapha impela
0: bakithi okay no ngiyazwakala sibonke siyabonga baba sikhule phambili cause sawubona
8: hi my landa
0: unjani
8: hi right mama yazini akayeke kanjalo angamtsheli lo ojolelayo ngoba maye ngabakhuza laba kuyothi mhlambe asazwile lo mnikazi wendaba bese bona bacabanga ukuthi nguye obatshelile kuthi aba-updatele bona. Kanti mhlambe nomunye uyayazi indaba.
0: Akuyena yedwa oyaziyo.
8: akuyena yedwa, awazi ngani ukuthi iye yedwa wazi.
0: Mhm.
8: And futhi lo muntu amzwelayo ukuthi uyadolela ngoba usondelene naye, kumbe naye uyakwenza. Yekuzangamboni. Uyayibona ke.
0: Ayi,
8: kumbe naye unezakhe ayifake ekhwapheni. Akayeke kanjalo uyozayibonela mhla ibonela babayi.
0: Bayo, ngiyazwakala. Sulu nomunye futhi wena ubukenze njani nayimfihlo cause
9: ngikwethwane
0: ngiyaphila mina wena unjani
9: ngikhona yizela umntambo ngila
0: yebo
9: mina ngithi ngoba uma esaba ukuyikhipha akathuli angatsheli umuntu kodwa uma ngabe ekwazi ukukhuluma kubantu akamtshele naye uvuke ngoba angifuni mina ukuthi uthi uyahlaba.
0: Ah, kodwa i-airtime yenze njani manje? Sinqanyulwa yini? Selababili abokugcina ukhozi?
10: Yebo, yebo, yebo, yebo.
0: Kunjani?
10: Yebo. Usakhuluma na uqinisile uThembi. Kuba noBrenda.
0: Yes, Brenda.
10: Uqinisile uThembi ukuthi akashulo kwedwa-ke mina, psychologically, bengamthatha lo mngani wami. Bese mangabe ebabona besidawana thizini ahambe naye angasho ukuthi siyapi azayifike babazwe mhlapa engashoko ukuthi uyomkhombisana bekhona babezala umkhutshana wawo
0: babanje nje uqotsheni
10: ehe ni athi asabe umngane wami sidlule endaweni thizini kanje kanje siyahambe sithi kanti uyazi balapha yena bese bebanjwa ngalonze kodwa kumtshela bukhoma yothi lona unamanga uyena wathebele ngifuna.
0: Ntombazane vele ngasho njalo.
10: Eh, lathi akube unamanga bengifuna vele, ngasukela umfoweni kanjani.
0: Eish.
10: Yingakho uThembi ethi akathule. Kodwa nje manje emthatha ebona ake sihambe siye lapha endaweni kanje. Bese phe bebanjwa gqwala ayibonele yena.
0: Mhm.
10: Ubona kanjalo uBrenda. Thank you.
0: Hayi, siyakuzwa weBrenda.
10: Ube umusa ngegama la bethu abenkazi.
0: Danko, sithole manje ukugcina ke la kuma calls cause.
11: Eh, sawubona mambazi.
0: Kunjani?
11: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami, ngikhuluma nobani?
11: Umhlongo wasemthonyane.
0: Yebo.
11: Abe ngivuma ekutshayeni umambatha.
0: Ngikuzwa ukuthi uthini.
11: Uyenza sisi. Manje ngiyakhathazeka manje isho lokhu isikhathi isho ngesiNgisi.
0: Angizwanga?
11: Yisho mhlampe yikho 2 minutes before 4-5 minutes. Indawo yaso isiZulu.
0: Sithini isiZulu?
11: Yisho izulu isikhathi.
0: Ngisho lokho kusuke sithini izulu?
11: Kusho ukuthi imizuzu mbili ngaphambi kwehole lesibili. Ngikhathi ngaphambi kwehole lesingakala.
0: Oh.
11: And ngoba manje before no never.
0: Ngiyakuzwa.
11: No after, ay angizwa kahle.
0: Oh, okay.
11: Angizwa kahle, sithi ngiyacela nje ngoba hey. Angikuzwa kahle, sekukhulumele, seke ngakusho phambilini khona kwabanye lapho ukhuzele.
0: Alright, no siyaguzu.
11: Ngiyakutshela nje ukuthi inhlapho nabanye laba ufafaze nje.
0: Hayi, uyobatshela, uyobafowunela nabo, mina sengikuzwile, uyobafowunela nabo batshele. Ngiyakuzwa kodwa.
11: Yebo, siyabonga sis.
0: Okay.
11: Ukuba nesigqumpele bomusho wezulu nje, kodwa manje after no before.
0: No never.
11: Angizwa kahle sis.
0: Mhm. Bese ngetopic yami kuthini ngayo?
11: Angizwa sis.
0: Ngetopic isihloko leso thini ngaso noma ugcina ngakho nje ukuphuma iceleni
11: isihloko sakho.
0: Oh hayi, ngoba uzizwa ngakunankinga.
11: Ya so phela angithi phela konke into phela fanele mayishonge izulu ishonge izulu.
0: Oh hayi, kusho ukuthi le besisho nje
11: yonke mayishonge izulu phela ishonge izulu isingisho sima yeceleni.
0: Okay,
11: ngumthazo wezulu phela.
0: Oh, okay.
11: Yonke into nje amagama nje amanye nje.
0: Awuyizwanga le kade sisho ngesiNgisi.
11: Awami ucelile wesiNgisi.
0: Ngisho le mfihlo le kamlaleli kade sifunda ngesiNgisi awuyizwanga.
11: Ma?
0: Le mfihlo le njengoba sikhuluma nje bonke laba phawulayo besikhuluma ngesiNgisi awuzwanga.
11: Ay, ngizwile kuzo kodwa phela manje angithandi ukukhuluma isiZulu.
0: Oh, awuthanda ukukhulunywa ngesiZulu, kulungile
11: siyabonga. Kube likhona igama lesiZulu elingenayo.
0: Okay, imfihlo isiNgisi.
11: Kuba likho lesiZulu elingangeni.
0: Alright.
11: Siyabonga mambakhe, ngiyathanda
0: nje. Ngiyabonga. 011-714-0175. Thole ukugcina-ke uzosiphawulela. Khozi?
12: Mylonda.
0: Molo.
12: Unjani?
0: Ngiyaphila, unjani?
12: ukhuluma noJehova wakho.
0: Yes.
12: Ngiphansi ubini. Mina ngithi ngilo mngani wakhe.
0: Mhm.
12: Bengizosukana naye. Ngimtshele ngithi mngani wami lento eyenzayo engathi kuyagcina la umngani bakho nami.
0: Mhm. Ngoba uwenza into engekho right.
12: Engekho right.
0: Mhm. Engalungile sisho ngesiZulu. Ngiyakuzwa. Ja, uyindawo phuma nje udagogo kancane. Kulungile. Abanye kamanje it's 28 minutes after 1. Angazi ukuthi ngizothini ngesiZulu ungixolele webaba kodwa ke mzuzu mbili ngaphambi kokuthi kugamanxe ihora lokuqala sikhuluma ke ngimpihlo yomlaleli akasibhalele yona. So nawe mangabe ufisa ukusibhalele yakho ngangilandela inkundla zokuxhumana lapha ku Facebook uLondambatha noma uthumele i-email kulondambatha@sabc.co.za ulondambatha@sabc.co.za. kodwa ke nama voice notes angenile makusa wayithumele yakho ngayithumela ke ku 0791639874 0791639874. Ngayithumela ke yakhe voice notes bese ke siyeza ukuthi ke wena ungam advisor uthini umlaleli lo sibhalelile. Ngabe uyamtshela wena ukuthi ke akamazise umngani wakhe ngemfihlo le akanayo yalabo abantu abenza into ekanje, noma nawe uthi hayi no akayeke nje azayitholele naye ngendlela yakhe, noma kuze bona laba abagila lo mkhuba uthi wena akenze nje. Nangukheli Khumalo uthi ngiyasithandela. Mangabe sibuya kuyona ke le ngoma lena kanjani, ngidlala wona ama voice notes.

0: ishumi nambili mzuzu sele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesibili emsakazweni Ukhozi FM. Ukhozi FM luhamba phambili kanti uhlelo lulaleleke izwi labantu ingosisi kuyona imfihlo yami. Namhlanje umlaleli kade sixoxela ke ngeyakhe imfihlo. Ngase kudlalela yona ke le ngoma lika Zahara ethi Bengirongo. Ngiyacabanga ke la ukuthi usisi mangabe naye mhlawumbe kungakhuzwa yena nalo bafo abenza nayo lento le. Mhlazimbe ngasho ukuthi hayi no lixoshwa libhekile bakithi Bengirongo ngiyaxolisa ngike kuphinde kuze kwenzeke. Kodwa ke wena mlaleli ungenile mangabe ngisathala incingo ngaphinde futhi ke ngacela ukuthi uthumele voice notes wasuyithumela ke voice notes sakuzwa ukuthi uthini. Awu abanye bangena bathi ke no akakube imfihlo yakhe nje khona usise ongenile la. Kade ubhoka kabethi nje lutho. Nami mayilonda ngikhiphe ngibe anonymous into engihlekisayo ukuthi wazi ngani ukuthi usisi lo munye obhalile ngoba uyashunqa impela ukuthi nje ayingaphumi le ndaba le. Ngizwe ke la ku Facebook ake ngiyochecka la ku Facebook ukuthi wena mlaleli ngabe uthini ngabe uthi wena ubhuti akayigcine kuyena le mfihlo le angayixoxeli umuntu angamtsheli lo mngani wakhe lo angamtsheli futhi nanomfo wabo akangabakhuzi akabe nje umuntu ozofela ngaphakathi ozofa nayo le mfihlo le azayitholele mhlasimbe umnikazi wendaba noma uthi ke akabakhuza. Ngingenela ku Facebook ke ngibona ukuthi ke ngabe okwakho ukuphawula kuthini nawe mhlawumbe kungenzeka ukuthi uhambisana nalabo abathi ke akangayikhiphi noma oke uthi hayi mina ngihambisani nje nokuthi akangayikhiphi uyigcina kanjani ngaphakathi kwena into ekanje. Asambeke sijike ku Facebook laba kulonda mbathi
1: silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook at Ukhozi FM official. Ukhozi FM luhamba phambili.

0: mangabing bigger ama comments la Facebook usithole inhlanhla uthi ke yena hashtag impihlo yami mayilonda mina ngithakathule kanjalo nje sizo sifika isikhathi sokuthi ke ivele le ndaba le kodwa ayingaphumi ngaye Pinda kumede yena uthi ke molo mayilonda uthi ke akukho kufihliwe ngeke kuze kuvele uzoza itholele nje umngani yena akathule ngoba mhlambe angasola futhi ke ngokusho kwakhe kodwa ke kumele yena enze umzamo kungaziwa ukuthi ke uyena oyenzile leyo nto leyo uthi ke nami nje ngihlale nawe mayilonda ngila eBergville esigodini sasisitunwa nabaphila abantu sangibonge ke we msakazi ngakusho nje mina ukuthi ke yena akahlale azi ukuthi akukho kufihliwe ongeke kuze kuvele Unhlanganipho Mbele Mncwabe uthi ke hashtag ukuziFM hashtag iphimbo lasebusuku hashtag imfihlo yami uthi nje ngiyabingelela umsakazi wami omuhle futhi ke usithobile ngithanda ukuthi ke oh ngicela ukuqala ngo congratulations ukuqala ngiyabonga Unhlanganipho thank you so much Mr Mbele uthini uthi ke mase ngithi ke kulo mfowethu akavele nje athule uthi ke akathule nomphelo nalemfihlele ngoba eyomndeni ayingenwa uthi ke akangayingeni nje indaba yabantu ababili uthi angibonge ke siphalaphala sokhozi hlanganipho lo Bele Mncwabe e far away Kufikile Zondo Monica yena uthi ke mina ngithi ke akakhuza umngani wakhe futhi ke akayiyeke lento akayenzayo akabazise nje ukuthi bafethu sengiyazi ngalento eniyenzayo iyekeni iyekeni iyekeni uthi ke ngoba nakuye ngeke azavume uma ngabe kwenzeka kuyena uthi mayilonda ngisophongolo mina ngihlali nawe nje ngikulalele ngalesikhathi kanti usikhumbuzo Ndebele kwahlabisa uthi yena akathula zafe naleyo mfihlo ngoba eyomndeni ayingeno uma ke nje eke wakhuluma uzozibulalisa izilamani so mina ngithi akathule kanti ke uLucky Macinga uthi yena tshela umngani wakho umfowethu ukuthi akayiyeke leyo nto leya yenzayo ebese uvala umlomo wakho uthule kanjalo kanti usikhumbuzo Thabethe yena uthi Londa akabe nje nendlela yokumtshela futhi ke ebeneso ngoba ke kuyogobhoza igazi mangabe ezovele ayidlove lindaba le hashtag imfihlo yami kanti ke usithabiso esiduma uthi mambatha cha akathule du ngeke kuze kube nankinga nje ake kuzofa ngokuthi yena ke uthulile kanti unomjaja uthi ke yena nami kungcono yona ke ukuthi iSMS nami ngibona kungcono yona iSMS akwazi ukuthi ke kube yona kayibhalayo abaseke amtshele kanjalo nalemfihlo le uthi ke nakhona ngatatazeli abhale nje kahle andikophika cebisa dludla yena ke uthi ke hashtag impihlo yami hashtag because yfm molo mayilonda uthi ke ngiyacabanga umfowethu ukuthi uyamazi umngane wakho ukuthi umuntu onjani noma uhlobuluni lo muntu mangabe kuwumuntu onodlame akamiyeke phansi angamazisi kodwa mangabe nje angasebenzisa mhlawumbe amaqhinga ukuthi akazibonele yena mise ngala abahlezi ngakhona noma ehlezi babona ngakhona ukuthi ila abajola khona mhlasimbe kungaba indlela engcono leyo kodwa mangabe ukuthi umngani wakhe akayo akayena ke umuntu onodlame kanti malibongo incongo yena uthi ke indima yona le ndaba mayilonda ukushisa nje kwezicathulo kwaziwa umnikazi waso uthi ke ngathula mina angazi sinqomo angasithatha ukuthi ke mangabe ngatshelwa mhlambe ke singaba yini uthi kodwa mina nje ngingasithulela ngoba ngiyasaba ukuthi ngaze kugcine sekuphuma isidumbu uthi ke mhlambe akathule aze ayibonele yena umfowethu kanti ke umbiba Tom Ngubane uthi ke akavela thule ngoba ke eyomndeni naye uthi naye usho njalo uthi ke eyomndeni ayingenwa mayilonda akavela thule uphakamile makwazi uthi hashtag imfihlo yami hashtag because FM inkosi yami ngaze ngamzwela umngani nomenziwa ngoba ke inzima kakhulu lento le uthi ke ngikulalela njengenjwayelo mayilonda ngisemagate mina endaweni yasenzima kwesigodini sasethongasi uthi nje ngiyayibongela nje kanti usilindile naye mathula ndile kuhle mathula uthi ke mina ngithi akathule angasho uzanozuko mpiliso uthi ke naye ay angasayithi vu akasale sethula nje ngoba mase bebulalana kuyogcina futhi ke sekuyindaba yakhe so mina mayilonda ngithi akathule angivalelanga menze Dixon Myeni emkhuze uthi ke hashtag impilo yami mina ngithi mayilonda kathule kanjalo ngoba kungaba ke enkulu inkinga mangabeke le ndaba lesiphuma ngaye no Victor Ncube nayo uthi mayilonda mina ngithi mhlawumbe akaxwayisa umngani wakhe ukuthi ke inobungozi lento akayenzayo ngoba futhi ke if intombi kamfowa binesifo izobabulala bababili kuyagulwa la ngaphandle so naye kufanele ukuthi ke abe careful ngeyakhe ke indlela Mzuzumine ngaphambi kokubumbana ke kwehora lesibili mlalelo Cause FM ngitsathe lithuba ngibonge kakhulu kuwena ngokuthi nge nje uPaul mangabe ngicela ukuthi uPaul inkundla zokuxhumana kanjalo kuma voice notes na kuma calls kanjalo sifundile ke namhlanje imfihlo yomlaleli uthi imfihlo yabanye abantu kodwa naye ke sekuyimfihlo yakhe ngoba nayo useyazi so nayo yayithatha lemfihlo uyinika thina uthi masicabanga sithi akenze njani thina sithi akayigcine lemfihlo le kube imfihlo yakhe naye noma akavele nje ayibhadlaza indaba akhuluma asho ukuthi no bafowethu iwrong lento eniyenzayo iyekeni noma ngizonicebe noma vele atshele umnikazi wendaba straight ukuthi lalela hamba obheka laphaya ngathi khona ungahambi kahle noma kube nendlela ethile yokuthi ke ngabaceba ngayo so ungenile waphawula ngendlela ophawule ngayo wena mlaleli ngale mfihlo le so njengamanje sokuyimfihlo yethu sonke ke Segui decision yothatha ubani sekuyoba isinqumo sakhe ke uanonymous osibalelile ukuthi yena ngokubuka kwakhe nangokucabanga kwakhe yiphi yona indlela ke akabona ngayo according to ama advice akabatholile namhlanje sekuzoba kuyena ukuthi wenze njani usithatha Sipson isinqumo sokuthi uyathula noma ubabhaleli SMS noma ubhale incwadi ufanga ngaphansi kwesicaba noma uyabathatha uyobatshengisa lapha abajola khona noma uyabakhuza noma nje iqhubeka imudle njengoba imili imudla nje esesibhalelileke so ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yayo lengosi ethi imfihlo yami Na ungasazisa ke yakhe imfihlo mhlasimbe nawe wazi imfihlo zabantu ngaba anonymous uthumeleke lapha ku inbox ku londambatha noma ku email ethi londambatha@gmail.com noma ku londambatha@sabc.co.za kanjani ke noma ke na kanjani ngengolwesini odzayo sizobe sifunda ke eyakho imfihlo nayo mhlawumbe idinga isixazululo noma usixoxela nje bese siyababaza sibabaze sibabaze ukuthi ayibandla zikhona imfihlo la ngaphandle ebunyako sesimbi into eyenzeka kuwena eyenziwa wuwe noma ke eyenziwa abanye abantu kodwa nje as long as wazi ukuthi imfihlo le imfihlo yakho iyogcina ke imfihlo yethu sikuqhisa lana ke udaba lomlaleli siyathemba ukuthi namhlanje uyitholile ke kodwa ke le closure noma le advice bekade ke efisa ukuthi ke ayithole njenga manje mzuzu nje obusimbili sibheke lapha ngehora lesibili uyazi ukuthi ngehora lesibili soke sekumuntu wempolompolo shayayo ngimuzwe ukuthi ke ngabe ihamba kuphi inqolo emasondo sondo ozothi umunye yenu useyibekile uselela ngitshela umunye singeku N3 athi umunye ngiku N11 athi umunye ngilibhekisele Eastern Cape othi umunye ngisuke eGoli ngizela eThekwini noma ngiyasuka la eThekwini ngeGoli ngiyafisa ukuzwa kuwena mlaleli ngizwe kuwena mshayeli wami ngizwe ukuthi ke ngabe kuhambeka kanjani emgaqweni ngabe isimo sezulu futhi sona simi kanjani ezokuphepha zona kukanjani ingozi zimi kanjani nokuthi nje during the week khona yini mhlambe okuzwile nje noma okubonile njengoba busemgaqweni ukuthi ke bekuhamba kanjani so ngizobe sengikhuluma nawe ke thatha ke ezakho ingcingo la ku 071 079 voice notes 0791639874 noma ke ungishayele ku 0117140175 ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo nomculo wethu kanjalo futhi uyashintsha manje sibheke lapha na kumculo kompaqanga ngicela umnandi kakhulu ngihlezi ngisho ukuthi banikuthiwa ngangiyi artist ngabe wona ke umculo lo engangizocula mina kodwa ke ngoba angiyona iartist angiloni iartist ngiyumsakazi ngizokudlalela zona ke lezi ngoma lezi asiqale la mangabe sibuya la na kanjani ke siyangena ihamba phi inqola emasondo sondo kade ngicela ukukhuluma nawe ngabe kuphi ubani obani futhi ke ofisa ukubathatha namhlanje
1: indumezulu yomcimbi iziyakhala mo Sun City ibuyile
2: woza ke sobungaza amaciko nesintu sethu ngomugqibelo mhla ka 27 kuJune ku 2026 eSun City Super Bowl
1: amasanga avulwa ngehora lesibili ntambama ngo 2 bese kuba umnandi beqala
2: kuzobe kukhona imafika izolo yangstana khuzani shandesh nabanye abaningi
1: amathikiti aqala ku 350 rand a ticket pro na kwaspa ithikiti lingeni
2: sa esangweni
1: eSun City
2: nase
1: Super Bowl
2: siyakhala mo Sun City ungaphuthelwa
3: ukhosi FM luhamba phambili nakho ebekwenzeka ngujabulo juju